na waxi gañu bax ni alquran yeren bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma faraqna fil kitab min shay suratul an'am ma faraqna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci alkitab almubin alkitabul mubin ben nga am éloquent man ko faram fanché wala amulo éloquent nga am éloquent man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu fahmu bima don wax sun borom tabaraka wa ta'ala bimu ne ma faraqna fil kitab min shay al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfusukum mom bi ci dess alquran ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faraqna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara dara dara yu xop wow mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dundu mba luy de du luy toy mba lu wow lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara dara dara dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhir ba kero mi taxagn gedd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabarak wa taala di ma xone ni ben nga am éloquent man ko faram fanché munu loko wa ila amulo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré ni dara dara dara dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muné sun borom néna yonentou yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow téré bi léral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé

0: seeni jaar jaar seen njëlbeen ak seen muj ak ci digg bi bayiwuñ ci dara lépp leeral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ñi ay bi maana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci diinem soxal na doom adama ci diinem te doom adama diine tax nu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam diine la ba ci lim tuddé politique diine la mom kay mo koy transformer genné ko diine waye as-siyasa islamiyya l'islam xamna ko politique ci l'islam l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo demé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni li kulli sayhin wa hudan wa rahma li kulli sayhin wa hudan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina bigalal nak ñiko gëm ba top lolu ba busra lil mu'minina na nga leen bigalé aljana ne leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne dañ ko tek ci njub ak yermande ne leen aljana ngi leen di xaar aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma leen digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manuté andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom benn bu ci tege ci mandu te amul benn wallahi wa rabbul kaaba benn bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lol la digle man lol la digle ñun ana nu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekli la ku jekku jekli la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bo la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bitte kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben minita bo xamne dana saga leaderu morom militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alcorane alcorane misal nako politique senegal legui wa khalat alyahud laysat an-nasara ala shay wa khalat an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaaw wa aper nenañ wa pastif neku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay nien bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire nien bal histoire dafa am ay militant yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militant yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yont yalla muhammad leader buñu wax yont yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yent yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ño nekkon opposition ño nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad Abou Soufiane Abou Jahline Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique du Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaque ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañoo dem inigiré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président abassa ñun ñoo ngi bayiko réew muñ wax sénégal président ba fa nekk nak dafa am ay ndawam yu nekk ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañoo ñëw pour taal sa réew mi ay terroriste lañ dañu ñëw pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wol leen ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu leen ñu daldi wo jaxfar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo jaxfar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi ni yeen militant yi muhammad yi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñu ne ah lolu ko ko wax ñu ne xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taala luñu leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu ne ah ndax man ngeen ko démontré ñu ne ci bu rafet mu ne waaw ma posé leen benn question moom Najasi mi nga xam ne mooy président bi mooy leader bi mu posé leen question ne leen maa ngi leen di posé benn question ñu ne waaw mu ne yéen waaw seen leader bi ngeen àndal yéen lu mu leen digal lan la leen di digal rek laa bëgg a xam saa bu ngeen dajee ci seen permanence bi ana lan la leen di wax ñu ne ñun daal leader bi ñu àndal saa bu ñu dajee permanence du ñu saagaloo du ñu xasloo xam nga lu muy sant amarana bi siddiqil hadis wa adaa'il amana wa silati rahim wa husnul jawarih wa nahana anil fawais wa hawlu sur wa khasful muhsana. Allahu akbar, xolal ma bi leader way, xolal ma bi leader rek, xolal ma bi president wu parti rek. Jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président wu parti lan la leen di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lu mu leen di wax mu ne ko xam nga lu mu ñu waxa neenañu na ngeen di wax dëgg bu leen fen mukk bu leen ko jamono jaral bu leen ko xaaliss jaral bu leen ko dara jaral bu leen bu mu yàgg ba ngeen fen ñu ni waaw neenañu képp ku leen wóolu bu leen ko trahir képp ku am ci seen confiance bu leen ko trahir saa bu toogeek ñun lii la ñuy digal neenañu maa ngi leen di dénk fu ngeen mën a nekk na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun sunu leader loolu lañu digal neenañu fu ngeen mën a ne na ngeen rafetal dëkkandoo fu ngeen mën a rek rafetal leen ak dëkkandoo ñun sunu leader daal lii la ñu doon digal ñun mu ne sunu leader neenañu lu ñaaw bu leen ko jege fenn wa nahana anil fawais daf noo teral lépp lu ñaaw nee na bu ñu ko jege fenn waxaw lu suur wax ju bon buñ ko jege fenn waxasul moxsana buñ tuumaal kenn njaaloo waay yéen leader yi tey ngeen a roy yonte yàlla Muhammad mii kii moo war a nekk exemple kii mooy royukaay bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla ko wax tabaraka wa taala uswatun hasana mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal ma bi leader lim digal ay minitaam xam ngeen ni kii day dajewut ak ay minitaam naan ku leen saaga leen ko wala ko saaga paate saaga leen ko xam nga ni bi leader moom dajewut ak ay minitaam naan ku leen saaga leen ko mbaa ko saaga paate saaga leen ko moom xam nga lu mu waxa dee leen wax dëgg bu mu yàgg ba ngeen fen bu leen sos na ngeen di joxe amaana ku képp ko am ci yéen confiance bu leen ko trahir na ngeen di jokk ak bokk politique Sénégal léegi dog mbokk la dog mbokk bàyyi gedd na doom ndax politique Sénégal doom gedd bàyyi ndax politique Sénégal Serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na Serigne ndax politique Sénégal jabar wacc jëkkër ndax politique Sénégal jëkkër wacc jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal xawlu suur wax ju bon bokk yi xanaa xamu leen ne alal dafa am xaq alal dafa am xaq xoolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amoo lenn loo ci jënd ludul connexion au lieu que nga jaamoo ko yàlla ba connexion bi jeex waaye déedéet looy def taal sa life fekk gorsu sa wecc nga di ko tuumaal njaaloo fekk gorsu sa wecc nga di ko féetale feneen gorsu sa wecc Jaafar nee na ñun suñ leaderu politique daf noo tere woon loolu nee na bu mu yàgg ba ngeen laayifal kenn di teg ci deram bi loo xam ni nii du noona wa nahaana anil fawais daf noo tere ñuy laayifal kenn di teg ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yàq na ay dëkkandoo ba duñ tuddante léegi dëkkandoo yoo xam ni demoon nañ bay tuddante doom politique Sénégal ñëw na dagg corno bi doxoon seen diggante ñuy yóbbonte police di yéeg ak a wàcc di xeex ak a xuloo lu ko indi politique Sénégal lu ko waral mooy li ma wax wa xaalati apériste laysati pastef ala chey wa xaalati pastef laysati apériste ala chey apériste ala chey man hu ala chey lii de moo indi noono bi am kenn ku ne nee na sa morom doo dara kenn ku ne nee na sa morom nekkoo ci dara kenn ku ne nee na sa morom borom tabaraka wa taala daa wax ci alquran ni yow leader bi ñu wax Muhammad na ma kay ma dox la ab yobal kay ma conseiller la muniko bu mu yag mukk ba nga nan ce minutant yi bu mu yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko muné xam nga lu fi jëlé saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonent yalla Muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jëlé kasso japp nit yobbu kasso du fi jëlé saga xam nga lu fi jëlé saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amalé pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara dara munu ko safara xam nga lako meuna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jambu lol la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañe ko la saga buñ bañe ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yadhuna min dunillahi fayasubbullah adwan bi khairi ilm yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutant yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la mune ha mune danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak mune xam nga li dañ ko yobbe passion passion adwan bi khairi ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ko la saga ñu saga ko passo du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj way wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xam na ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabiste duma leen may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xam nako sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassine même bu doon dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yont yalla Muhammad nan ko waxal sa minutant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minutant yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xam nako wala kasbu lasina yad'una min dunillahi fayasubbullah lutax abdawan bi khairi ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngay bay bob mala saga fanani bar sax waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wërta tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat lako yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wad ayyada Allah wa nasara wa Abd Diouf ayyada Allah wa nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaaw PS bu saga minitaaw PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaaw PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaaw PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi neewon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musuñu def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayante jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi bayyi bayyi dom bakkañ bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci birum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na len ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma len ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ño xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci sunu politiciens yi formaté seen ru seen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngeum yalla ben kurel la bu nek ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak bay de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la mi ngi ci adina bi ben kurel la mi ngi ci adina bi waye saga leader jambour ni sa leader kenn duko saga adde joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonent be la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso du ko safara de yalla xam nako dem kasso du ko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ku ma sax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mouride yo xamni seen leaderu temporel motax manam defender seen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont te ay mouride lañ nenañ de ay mouride yo xamni wallahi defender nañ seen leaderu temporel ba dem kasso waye seen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañ ñoo ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo te ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba bi lañ sant jakarlo ak ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lool lay wax yalla xam nako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu minitant yi nga xamné ay minitant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen minitant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko xana sof man man de sama leaderu spirituel cheikh abou mbacke kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmat ak loxo dañu du fi amé abul baraka dañu du fi amé de maniko fekke du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yu mag yala dem ni du fi amé mu Moustapha Mbaye Sall mu na amul du fi amé wa du fi amé lolo bëretul nak wa leader yu mel nonu ñoo bëretul waxna ko ba tay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawle ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gennaw ndank mila saway yes mila saway ya ngi jogi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mune ah yow legi man ngay dir mag yow legi may sama ro nga bëgg jamm ne war ci kanamam mune ah dang ma bëgg donu te diwoguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wala yi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko don ci yonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man koku sama leader man mi ngi tedd fi dima deg radiyallahu ta'ala man koku sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy défendre ba dem kasso du yegg ni yaangi kasso du ko yegg du ko yegg sax saga mom bu ngeen bëgge mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi mëna jeexal moy baña saga leaderu jamm rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga sooru anam dem len ngeen xol ko ko bagn ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader beure bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja jula ko mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téd nañ fay yalla bind nonu ni lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man dox deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom bima ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass Seigne Touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla buma ko fekké mu am ci minitaay ño xamni alcorane daf leena jinjji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam cetet akanu rok sun jamono fa ngeen balma akanu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ñamuni danaka yej bu amul turu la kenn mënu ci def dara dara dara dara dara seen bëd yi nangu wuñu gis deug seen nopp nangu wuko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xale dañu tuddé seen morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seen morom ay kuluna xawma nak li kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dal ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar bal hum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yi sum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé lifeam rek yaq der su gor ko taxatal ab lifeam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yi ci xar yena yi ci xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyul lasina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati ar-rasul ey yen ñi tal life ey yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ey yen ci tugori ey yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante giddo fa bu len ci wax luy tax ab seyatas ya ayyul lazina amanu la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ismal udwan bu wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye
1: alquran la alquran la ya ayyul lazina amanu tatanajaytum
0: fala tatanajo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mu ne wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
1: wa mahsiyati rasul ngo moy nga sa kilifa
0: ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal life di saga leaderu jambour
1: ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life
0: di saga leaderu jambour
1: ngeen bal ma de tay luma xawa so tuti baat bi am sans man ngeen bal ma
0: ñin waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullah inna allah wa taqullah allasi ilahi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullah allasi ilahi tuhsarun muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko jigen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak jigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga senegal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci tiktok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenirou senegal ëlëk kon dem masuma la avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenirou senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar tiktok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do nga mënu leen ko rab ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci tiktok bi di yak ay gor rawati na waliyu yalla yi toll ni cheikh muntaha ñampé guñu sango rek mënu gu leen ko defar jël tiktok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo defar tiktok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yoko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé ñampé go sang mëno ko défar agun yow nga sukkandiku ci xalam jambu kon yeka ñen ballu nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dédé yak ci asgor rek yak ci sgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom kere xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy layef dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ñeul dé ci kanam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax dé amna minita yo xamni ño ki xarayam ba yag muna ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di akok soufé ba tolo xar xara la gën xar do xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar do xalat foko jital jëme nanguna yoonam neeku ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bi démé ba tolo fofu yow xara la tane nit bi demé ba do xalat fuñ ni la ayca nga ni ayca yalla mom neena waxuma xar yi ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul seigne touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa allah ma ngi len di deng yeen samay minita man seigne touba ma ngi len di deng seigne touba wax de yeen samay minita man seigne touba ma ngi len di deng fu ngeen gis ko xamni yeena bok lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non way bu len ko def non leg ma la ko defire ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais beug sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko non fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégé te gëna gat pri mi gëna jëgé té gëna gal Seigne Touba néne ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsilé bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la Sénégal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolou Sénégal rek nga koy gis Sénégal rek nga koy parce que lutax moy suñu mag ñi biñ fi ñëwé dañu tak ci poli poli tak ci wala fi tak ci sérère ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass Sénégal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine sahir bi donc ko xol gis ko sahir bi rek sayyid alhadj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamal awliya sayyid alhadj malik neena ci prime mi melen di pril ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadj malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamal awliya lolé sayyid alhadj malik wax sayyid alhadj malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digalé gis nga moy la ma doon wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digalé sayyid alhadj malik lolou wax de neena respecter kilifa yeb fa asimu jami'al awliya jami'al awliya fasimu jami'al awliya wal manam nit yalla yeb leader yeb ci prime gëna jëgë leader yeb na nga leen respecter na nga leen warmal na nga leen respecter na nga leen warmal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa lu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxul ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ñu wa waye samba baxul de ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow waye sénégalais li ci ëpp na ma yalla bal mu ngo bop mom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayef bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayef bop la waxin la waxin la waxin la du caagu nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok wa mu ngok ni ñepp xam lu ci wayax bu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecte sa leader te do respecte leader yu jambul ah lolu musta'il la de lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la mustahil la si ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhadj malik neena yeen samay minitan lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lum ci wax xol len constitution bi lan la ci wax neena bu fekenteni la ca constitution bi wax deppon ak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp len munena waye bu fekenteni set ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tek len ko fele si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay minita man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te muuto wote ak li ci constitution bi bu leen ko exécuter cheikh mandou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci senegal yo xamni li ñi doxale ak li ñi sante seen militant ak li constitution au senegal wax comme penkok sow comme penkok sow ah waaw legui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safar dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fim yam fa la sañ sañu ma samba tambalé ba la constitution au senegal wax
1: la constitution au senegal wax
0: sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen senegalay yi ben fami ngeen defaraleen seen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen senegalay yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ni dispersé sénégalais da wara dak ak num mëna daké nak dom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju mëna dog ak bayam ak culture senegal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecté bay ci warmal bay ci diggal bay
1: motax kurel bobu may wax ah réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم
0: ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بنلي وات سنغالي غير جوبلي وات سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jekko sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlus sihtam wa ahlus system wa ahlus system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ngeen ci alquran واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا جابلين لين يالا بوله جابلين سنغالي لين يالا بوله سنغال دي لين يالا بوله موي لين تي تخاو لين كو ديفار لين كو بندال لين كو ديفلوب لين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di khaswa ahlu système système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayo fofu khalisu système lañ ko ngienté mom momu di wax ak ko mëna lool khalisu système ci lañ la ngienté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu système ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay khas système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñewé nangu wuta laal ci système bi lu tolni dédéwé Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñewé nangu wuta laal système bi jangewuti magewuti dundulewuti ci système bob num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mune waye système bi dal baxul duma ci dugg mune ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mune tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventé ay xibaar inventé ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jamm té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana preuve do am ben preuve mo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal Subhanallah. Dossier do procureur. Sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi. Wallahi. Ku xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal Yalla. Lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog Makka. Et après, defal yonu Makka muy yonu tol baxam. Mani, jëlal Makka def ko muy yonu tol baxam. ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol ba xam ba yowmal khiyam abu lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abu lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abu jahlin mustaxeyte warul kaaba gi waye bagn fa baye deug leen fa yalla baye bagn fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madinatul munawwarah.

tek ci ndigal yoon ci Yalla Muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur Muhammad yoonu tol te lamuy digle defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni Yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir biro tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fete dotu fasañu juk ko toklo ci barab dana fa tok te dotu fasañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa biro bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen pinir la fi suba ba ngone gene ko kep ni ngay mel ci ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat depo bo xamne bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu sa jëf mandat depo bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa demé da nga xamne yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamne ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo geun manam bayiko def sax mo geun japp ko defu te liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo geun japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signage dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq dabu banexu kuñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ya'muru bil adli jang na aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da and ak yoro nga ni demb akay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bo andu ton ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar pinir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna pinir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système de constitution système de constitution ben goor no rangi ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñoo ndiko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso

baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lo koy def dal manam baril lo koy def ab dofa koy def mune benen bi ci dess moy deglu katu musique ako musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lool la wax mune sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñ ma mayon bama nopp ci waxtaan inshallah taala sayna imam shafi lool la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglukatu musique matu ñu sédé ci l'islam lool la sayyidina imam shafi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seen gisin ci musique ñu ñew ci ahmad imam ahmad ibn anbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon imam ahmad ak imam malik ño bok aw gisin ci musique imam malik imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolub ki koy def sayyidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen bal ba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolub aji deglu ji ak xolub aji musique ji ci bopam al-qina yunbit an-nifaq fi al-qalb kama yunbit al-ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala huma kon ñom ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique kuñu wax ibnu taymiya serignu gaay ibnu taymiya buñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement num def ni anna alat al-lahy kullaha haram mom def ni waxuma sax musique muna mune waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don tan nit ki liñi tuddé mismar muy guitar ak yu demé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum mali l'islam du nangu parce que loola dëgënul ku koy tané jigen guitar dëgënul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul ñariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul ñariñ ma khalaqna samawat wal ardi wama baynahuma la'ibin alquran wax digënt asman tu defuma fi espace bu ñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul ñariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul ñariñ dëgënul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma buma yaq ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaa wati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma al mutakabbiruna ñom la tudon ci émission bay wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ko arrogant al mutakabbir moy nit ko arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant bo leen di wax lu mel ni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal solo seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek nga wax genn ci bu yowmal xiyamé

0: Bienvenue. Encore bolé mom amul retour kon xana seigne modou inshallah bu fekke ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer ñu leen ko waxawon sank ci numéro téléphone bi fekke ni ñi nek biti etali la manam dal lima bëgg wax nek ci réew mudu réew etali du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 00039 fekk ñu ne Sénégal la 00039 351 ak 413 34 28 bu fekké ñu nekk biir Italie la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi nga ko melni man nga xamni ci bare bari mom li ci baye xel ngeen bal mako defena nonu mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gab seigne modou mbay cham mom mu gën la expliquer dara di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci Google Saro 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wëru ko rek ngok yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonante bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yaarale ko ci lamine ak yonentam koor wala doom adama jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom yi doom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak koor ni koor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop ko defé kon képp ku bëgg participer rek man nga jaar fofu da xana ma yema xol suñu nodu baxam buma dara am compagnie rek duma comprendre képp ko xamni bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sala ci mo do bakay wa ubi na telephone de wala
1: wa ubi wa ko wota rek nga wota
0: ya ok d'accord ko wax na ni wax non la baxna ay bismillah wa kon bok ay bok auditeur yi kep ko bëgg participer ci detail bi rek comme mo ni ko waxe xamna da nga len bet yu yoon waye da bok ci evolution yi nga xamni suñu modou andi ni ko ci detail bi xam ngeen ni jumtukaay participation yi xeyna di émission bi daan doga damaale doon nañ ko def ay dañ ko mujjoon arrêté ndax galankore ci amon ay leg andi ni ñeen benen numéro bo xamni bo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00039 351 413 34 28 wax ngeen di jaar inshallah mu rek ko nek rewum etal nak di jar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci WhatsApp la am nako no xam direct la mu ci meuna don rek señ mo dana la baye nga participer inshallah wa taala ci jotaay bi kon wéru ko rek ngok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wi ram la wéru koor yalla daf ko boole ci weer yi nga xamni yow man xiyam day amé man amna mbokk mi participer day amé pouvoiru ram mom weeru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ñi nga xamé ni malaaka yi amnañ pouvoiru ram ëllëg ñu ngarat bi yonnati ali mo sallam amnañ pouvoir bi ñu ngarat bi kumulul awliya walli yalla yi amnañ pouvoir ram amnañ grade bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xani mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2007 39 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek inshallah taala ñaan sun borom yobbu ñu ci koor gi ak jamm xol na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara man nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu nga xamni yalla gëreem na leen yonnatu sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arba ak gërem leen rew mom ñi fi tudd képp ko xamni nar na yaq rew mi wala mu nar ko taal comme niko wala fi waxe ko ke yalla nako yalla seppi sanni ci Allah ba nit ñi seppé wéñ wu dé ci soow ko bi hormati Cheikhul Khadim yalla man nako yalla man nako képp ku nara yaq rew mi yalla na la yalla seppi ci rew mi sanni ci Allah ba nit ñi def wéñ wu dé ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2 0 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko japp wax moy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou mu féké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamalé fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kérok nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy xolal di waxé rek le temps bi mom ñu jarr ki mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariño motax toujours dañu jital waxtaan yi bu nepp rek dogu ubbi téléphone yi inshallah taala eh kep ko xamni da ngi participer rek ben bi ci dessit xam ngeen ni na koor ga ñu ñew yalla dogale ma am posé di continuer émission yi ma muskele fihi donte déclaration waxtani bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarté moyetu mako benen bi ci dess moy xam ngeen rek li xew Senegal ñom sobando lañ xam sobando ay jakk jo xamni bon la fay dajé du man ñett ñu sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gennaw ngol walen bi def mo dañ ci sonal borom xam xam ni dama yalla bal don man dama mënt neubu yenn ki dañ ci sonal borom xam xam ni jakk bi ni organiser am aw waxtaan gennaw ngol baxna ga baxna ñi ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtani koor yoy ñi def lu bax la gis lu bax roy ko dara nekku ci waye da ci am lo xamne nak lor lay mujjul jul te lepp luy jor lor gotu ko jarate bon jar na sax yenn jaaka yi nga xamni djegé nañ ñu organiser ko mu nek mel ndaje waye da ngay dem ci jaaka je do fekk lu ko ñetti nit ñu déplacer la nga lak essence mudul jeex te bo noppé danaka lu yalla bal la yalla xam doyna ñetti ci lay sucre lañ lay jox ak gën wa liweru café nan la ñu barké loko ci wér yi lolu lor la lor la lor la danaka amul ben ñari ñu ma yalla bal dajal won dajal seeni doole niko defé ci jenn jakk ci ben koñ daf ko doon gën daf ko doon gën daf ko doon gën té bo ganto mu ngok bo ganto bo muñtu sa der yakku bo muñtu sa der yakku yi fi dayna war wa ganto bo muñtu sa der yakku yalla xam nako na ko wax ko xamni mu dal mu ngok dal mu dal e kon dal dañ koy organiser comme ni wa daru muuti bi def wa daru muuti ni nga xamni lima ko waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mi ma jëme fofu nga xamni ñoomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين ديلو سيرين يرن يون سي سين إيميسيون بي نيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay mi. Ginaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layante biir ci lislam, njëriñal layante biir ci lislam. Muy njëriñ loo xam ni yonente alayhi salatu wasalaam soññe na ci miraaran. Ulama yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni benn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina, di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خاله يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث الموي ينمت صلى الله عليه وسلم أقول أن عندك الدين دال ما لا ينتبير دق دق دين ما لا ينتبير waye da rawati na mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da fa amel mbokam juroom ben haq yo xamni bu ko matale wut ëllëg yowmal xiyam da na ko pogné ci kanamu yalla laaj ko haqam ci mom juroom ben haq yoyu hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala min yanabi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fa sallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidallah fa sammiu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi uray neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo daj ak mom ñun ñu ko yene ko jam niko assalamu alaykum assalamu alaykum lolu haqq la joko amel akla joko amel loko mere boko rombe neko assalamu alaykum lolen mere bo len rombe ne len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité lu salam jitalut nuyo bu ko tont sunu mag ni buñu masana deg hadith te buñu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxone sunu mag ni bo masana ñew set ni jamet seen taw lan ni ana sunu mudu mbay tiam buñ la janni diñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ni lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki niyuko neko assalamu alaykum ko defé billa wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mun kon akla jo xamni amel nga ko bo dajé mom war nga ko niyu niyel moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam bi su tay min waysa dahaka fa ajibu bokk na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am mbek wala nakar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko dala invité añ wala dala invité rer ngant amut ni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy layante bir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa isa stansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxtu waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa isa stansahaka fansah lahu lolu yaron sallallahu alaihi wasallam sax wax alayhi salatu wassalam wala yonent wax alayhi salatu wassalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben ko janni ko ñaar ko gattal wax ja ñet boko do lay bir bo muytul nga duggal ko ci jeeyo jeeyo jeeyo joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet ndey sama soxna nangam waaw nit ñi mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaron ta sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaron ta sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalula lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé dila wax jambat ngirum soxnam bu dalu teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mu ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digënté ak mom mudal ko solution ñaax ko denk ko niko gëna la muñ kazalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreri ba dëkk ma terreri mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal muñ rek dana la gor gor rek setal ba xam taxel ba gëstu ñamuy laqut di leen seti ñamuy laqut di leen seti taxel la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu sëñtu nga daan def ba def luñu la sëndu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu mbay taam wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème di gem ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax mu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko di day doflu togal fi dem ñoo mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bon yi day safaru bon yi ak yi sa jëkkeer ji bon yi na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi xanaa gisoo man ni sa nday lay li ma daj sa kër baay doo ko daj fa nga nekk te nga góor góorlu mën di xam nga ni ñun rek a tax nga juddoo ci sa rontaan ci baay waaye su ma mënul woon doo fi juddoo daal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقو وسابو فك دري ميجار تاسو كافي امبلكو نيكو ايتي دالال ديم بو كين ييب ني نيوون دي في نيك بو كين ييب ني داغا مير با نيوو ماغ ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه nga xamni da ngay gis mag mu di jaaw daal ni bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk waxal ha di bay dof dof lu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-din an-nasi'a layeku bir li nga dund keur bayam ba jur ko fi layeku bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa limi nem suko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon layeku bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yaw di ñaxtu ngir bu gëm ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a way amna ci goray ño xamni billahi bo sañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen yi la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dig xamna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanal ma baat mu ñu de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fi ngay neena bi ngay fay di ñu bi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fay yar ci ba nga delu ci gën wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la yeen wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko buru won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balé la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo jox won milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor mba magam ju goor milliard boko fa joxé won duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-din an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-din an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaar soxna yep dañu fay dem seen kër bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa demé a señ Touba dañu ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nangu wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañu démé jëli nga leen waye nangu wuñu ñew mëna mu ni sikki sa ca ñom la nek waye bu fekké ni bañu démé jëli wo leen sikki sa ci yow la nek sikki ci ci yow mi la nek de gina ci ay ñett li neena masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñun yalla tere ñakay ken mu leena muñ ken mu leena muñ ngaye mbolo mu jigen mi ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñu ni yalla tere ñe ken dara na mëna muñ ñu kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla fa muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a ñu kon sa bo xamé nit ñono ci yow da bok ci ay xam bu ñewé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wi sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم هنا لولا اقم لا دي اقم لا دي لا لا داغي توغاكو جيلو تسلي ني الحمد لله ا جامو سنة لا يكو بير دا جامو سنة رك لا يكو بير لا يكو بير امنا فسا بني نيتلي ني ني ني سيغ توبا لا ني ني نيو شيخ محمود البصير لا ني نيتلي ني سيغ توبا لا داني Seigne Touba dafa ma sa tolal lenn ci talibi yi dal di tisli ni alhamdullilah talibi ni tel rus ko wax ya hamukala mu delu tisli wat ni alhamdullilah talibi ni tel rus ko wax muni talibi bi mu togal te mu rus ko wax yow nan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana serigne diou sangam mu ko xatal wala me nga xatti ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal te ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisle ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni ni cheikh mahmoud basir la dañ ni cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci toli bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ni beurek ni bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum gi nit dang ko amel haqq bu tisle ni alhamdullilah ngani ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jeer nga koy wax yarhamukallah xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dagal ni yarhamukallah ni ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah bu ñette ne ko demal faju yi da nga soj jeer nga nan ko yarhamukallah da nga faju yi da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bokk na ci haq yi nga amel sa mbokum dimit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawatna solal saw dal dem séti ko ñuko massa ko massa wisa mata fatabihu bo dégué ni fatuna solal saw dal and ci jagga gundé ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sari an nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent biir da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye biir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabarak wa taala ñu bari legi nangotuñ ku len lay biir ndax ñom seenu lay biir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari legi loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alquran nak waxut loolu alquran dañ ni bu ngeen di layanti biir na ngeen layanti biir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusr illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alquran wax la enti len bir te tek ko ci deug watu waso bil haqq watu waso bisam waye digeen di ñew di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ko yow kay so borom kërëm mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo don yow kay jambar la fa baye batay waye bu don keneen ay bu don diwo kon batay tasna bu yag dedet lol du lay bir lol du lay bir lol kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay waxé waye wallahi wo bi da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé karaw waaw waaw ñu nga xamné dañu yor ay daara di ay yare kat ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu ñett ñu seen ndey ak seen bay taggo nañu aw taggo de munta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg legi jigen ni lay doon ndax jigen ni mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tie la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la bat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def ke ñaanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lola te muñ rek bis do ni ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye ak ko bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ndaw li yalla bañ rek jigen di demandé wu jigen di demandé wu bu fekke jigen je demandé nak goor gi mom amatuñ taxé motax sallallahu alaihi wasallam ni ñeen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma baat ñena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare amikuté dara ñena yowul xiyam xatu aljana doko mus xet ga dama waxuma aljana ci mom baye xet ga te xatu aljana bo doxo juroomi téméri at xatu aljana di la xéñ doxo juroomi téméri at la bo fa tolo xatu aljana tambali la xéñ ñu yow jigeen di xey demandé baat te tudo ko ci fenn amna ko xamni fir dong fir rek fir kep du leneen ki fer fir dong way reflewul fifu marut reflewul fifu marut amna ko xamni bari titer rek way reflewo fifu maro bari titer rek amna ko xamni nday ja day beug nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw e dal li tassay kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dimbe ba xey doonum kuy ba ca jappé mana dem la nga daan dimbe yow yaay ba ma amagul borom keur ba xey am borom keur yaay bo ca jappé mana dem da nga gis jigen jo xamni day wax borom keureum ne ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay tammi man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi القران دفني انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم يين جوليت ني اي فرير نين لاينتي لين بير سين ديغنت يين جوليت ني اي فرير نين نين لاينتي بير سين ديغنت لاينتي لين دي موي ديمبلنتي لين مبوكنا اقديم كو امال مي جوم بنيل بي موي بو فاتو nga man ca dem nga sal saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem ci denc ba nga sooy dañ ci dig waye nit ñi sax nak dig luñu gëna faratal denc bi di gis mu ko ci sa dig bay wala di gis mu ko ci sa dig yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom du rob dig ba rek lay lijeenti xam nga dig bi lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci bayiko waye denc ba nak mom ay ñaana fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla diggal neew bi pour yalla diggal neew bi bobu nak interestul danaka ñi fi neew bi bayi a ñi fi neew bi bayi mom danaka dig ba len interesse rek waaw ndax jahal yi duñ yi nga xamni señ mu du mbay cham dana ko jahalé ko defé mu ni ah mo man ñi sa dig bayi ba dé ay ñi sa denc bayi bu fekk denc ba nga wara na xaru sax ñi wu ci te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a sambar mi kon nak ay frère ngeen laanti len bir seen digënde innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day lay bi nit ni rek musiba dom mu leen di waxal musiba musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yanantu sallallahu alaihi wasallam kera bu waxe hadith bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman khulna ya rasulullah liman khulna liman ya rasulullah waaw yow dañ mo digal ni dina lay bir la wa legi bu ni lay bir nit ki fuñu sukkandiko ci lan liñu sukkandiko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li ahimatil muslimina wa amatihim rawahu muslim yaron sallallahu alaihi wasallam neena yow mi nga xamni nit dafa ñew di sakku ci yow nga laye ko bir neena lim koy laye bir na mu ne tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu naan kopus la bir bi ng ko nara jox mu naan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga nara jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tanga ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dina nangok maglum nang tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum la bir bo xene da nara daw biram ndax bi dem di xat ñar dedet neena kopum la bir bi ng koy jox tanga ko ci alquran buniko wa buñu demé ci alquran fekk ku nugo fa na min wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon delu ngeen kopum laye bir bi nga nara laye bir suñu mudu mbay tiam mu ne delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli bu wa lay kuma demé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam muni ko delu ci gullit mi nga xamni moy kilifa diine yi kilifa diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmatil muslimin ndul tax julit ñu ñu fay julit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delul nga tank ci koku lay bir jox ko mu naan way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ni ko nara lay bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekk ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekk ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bu par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño ñu wax ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ñu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti duñ ñu wax duñ nga wax mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya sohor ya ini ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lum lay wagn ñal sayyid allah di malik neena lum lay wagn wali ahimati muslimin kulifay diine nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xami ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek am na ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tanka ci alquran buñ tanka ci soom rasulullah buñ tanka ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko ko iblis lañuy tang jox la waaw iblis yalla dinde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta dindu ba xey faatu dindu ciona ñu am naqara ciona duñ am naqar iblis fekk leen fa ni leen dama leen di laye bir dama leen di laye bir ni ngeen di kër ak jabar yeen ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngeen bëgg produire ay waliw produire ay doomi l'islam mo ngeen bëgg produire wa ni ba xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi leen yalla indi amna den garab gu fi ne go xamni neena leen bu ko seen loxa laal añana tax mu wax leen ko yalla da leena añane ndax lol dong moy meuna tax seen projet bi réussir laal garab gi rek moy tax seen projet bi réussir légi nak bañ ngeen réussir motax mu laye nan da len di laye bi ni bu len laal garab gi waye man ma len di laye bir seen jariñ mi ngi ci laal garab gi Quran misal nako waswasa lakuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin rasul araf inni lakuma laminan nasihin ñena seytane dafa ñew ni da len di laye bir ba indi len sik indi len duté ñuy duté li len yalla wax li len procès bi espace bi environnement bi man ngeen fi bindu ba xey dé bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna benn toké bu fi né bu len ko laal toké jaangi ni ñena seytane ñew ni len man dama len di laye bir waye gis na seytane xam nga num defa di ta bolé wat wat fa gëna ay ci magu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat day xalangu wat ba supp jale ni len di laye bir fekk lim lay wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala neena da lay laye bir yi waaw ku lay laye bir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal ci lifa lifa yi dañu tudd muy dox ñu tok muy dox kon bu diglu sa ndigalal kilifa neena da lay laye bi ni neena waxal sa kilifa ni ko man bama lay bamay djeblu ci yow adina taxut sama adina bayima ma reglel ko sa bop alakhirah tax ci alakhirah bo demé sa serign bo sa munu fa tous ak serign bang koy nit adina si lay tambalé adina si ñu ko la wax ni da lay laye bi ban la bu diggal serign bi gis bu moko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo sëriñ bi ci sëndirum adina

dal ni ma yow do dem yow buñ la téyalo ni gis ñun duñu révélé mukk buñ la téyalo ni gis duñu ma sa révélé fekk bobu dafa am ku leen laye bir te fekk buñ leen laye bir tanka wu ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanka wu ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du leen wax lolé du leen wax lolou kon du leen wax lolou mukk dox yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alquran bu niwul ci alquran demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci worom xam xam yi alquran ya wa tahawanu ala albirr wa taqwa la yent len bir ci ragal yalla la yent len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gemi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ci waxal ngir yalla rek bu jëpp convaincre kenn waxal nga yalla kula gëm baxna kula wéddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaronte yi ali mo salam li taxone yalla yëni leen moy laye bir seenu xet laye bir seenu xet yaronte yëpp nak ma tax yenen tou sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an nasiya yenen tou yep ay dine lañ andi won waye seen dine ja ben ko ne la nga wax saw xer moy man de lima yalla yoni du dara lu pour ma lay len bir rek ngin bax ñu tambale ci yenen yalla no xani moy duwaye yenen tou alayhi wasallam duwaye yenen tou alayhi wasallam yenen yalla no alayhi salatu wasallam da wax al khayta min len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun mon sourate araf mon mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission borom waw mon way and ak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waw lutax nga ñuy laye bir mon ma len gëna xam malen bi na xam wa alamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyut yalla dey na ma lu ñu leen deyut motax ma di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom ñu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla tanga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa alamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun walan mo waxon aw gayam alayhi salatu wassalam ni demat ci benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam ballihukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin mu ni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bi ma yalla wax ni na leen ko jox mu waye and ak lolu nak jotli gima len koy jotli day and ak ma di len laye bir wala attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal yalla da am ci man confiance kon bu nit amé ci yow confiance da ñew di sakku ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yak bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yak set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek set ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci don set motax laye bir ga yak intérêt moy lan moy da bëkk ko yitt ni sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yitt donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop di bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga leen dal moy ci mu lak bop di bëgg morom ci mu lak bop di bëgg morom waaw waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikal ko ay diviation ni ci sa keur gi era sa borom keur bu mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar diix
niko nak man dama lay laye bir dom ñoom nan nga ko faj bo demone seen keur le mu faju daw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon nok ni tagoji am lay tagu ci ko don laye bir dem be nday dal mom la am aminte nday ñew sokk ko jëm ni ko yey ci dekkul dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay waye bala dem na taggo ji bu ñu ñe di taggo fekk ci ko doon wax lolu jëkërem door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko ah aminte man yeggaguma fi ni ah kon xaarama delu sa keul dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laye bir giñ ko doon laye bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma glen ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk lolo tax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam limni digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limni digal leke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamatu mu layin wala mu nawir ci lako seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi انتفاعه مع ما قصد انتفاع خيره نسيئه منه وتوجعت لمن بربه امن في كل زمان بنكو تي ملاين رك ياكرنا من تي منوير سيغ توبا داني بوكو نتي نارين لي يوننتي بي ام نارينال يوننتي بي داسي بوك منا لاي بير ا بوكو تي نارينال يوننتي بي دافا منا لاي بير منا لاي بير mu mom ci bopam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del jariñam lolou mu wagniku wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yaronte sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñu ne mu ne amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kérok ñinal awul ba ilal akhir laye bir diri yanan sallallahu alaihi wasallam dalay jeriñ motax buñ ci ñu xet bi dara wax na leen ba wax leen ni ñu duggé ci wanak sax mom yanan tabi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet bi ba laye leen bir boy dem ci wanak sax no fay démé sallallahu alaihi wasallam ci mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir bu ñu dem wanak sax ñu fay démé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñu togg ak ñu koy toggé laye nañu bir ba laye bir fi mu soxna sax bu ñu tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla do fess del wonni ko nak jariñam lolu wonni ñuko jariñ ngir la ngir laye du bir rek di laye mu bir wax señ tuba neena ci mahad du qada'il aaj waxtu wo gisi ndaw lu bëgg yalla bu ko denceti dara ci lu bax lo xamanteni ci lu bax rek wax ko lo xamanteni ci lu bax wax ko ndaw li gaaw lolu señ tuba ci mahad radiyallahu ta'ala ndaw lu tege ci mbib seigne touba ne na bu ci sa beut dalé bu ko denté la ci lu bax lo xamanté ci lu bax nang ko ko wax waye légui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di
falsifier ay yi ndaw ñu xam nga kuñ mëna jégué oustaz bo xamni ni day nekk ben comédien bo xamni dileen di yobbu ci li ñu neex rek bu fekké ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga lu ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da melni mom la yalla yoni ci nit ni way yow xana xamoni yent yalla Musa la gën fop tété man Fir'auna mu gis te gis nga la yalla waxon Fir'auna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te Fir'auna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce wax ji yalla ko wax est ce yonent bi ko wax est ce seigne touba ko wax est ce alhadji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keur ni tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhadji malik ñom mu ni topal walau kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yi soura li ci posi gaay yi ak ngay bari gaay waye bo wax ta yalla tax ñu ñew ngay gis ala nak yalla ko bindi adina motax ma waxon ni yalla mom toujours mérité lay waxal mérité fo gis mu ni sukk rek teyel gaaw teyel bu baax sukk foko gis rek teyel dina nu wul sukk de dina nu wul sukk fo gis mu ni sukk rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baxna en keur yéré fex del dal li gëna bari serigne ci ragal yitangé ñom lay dal serigne ci ragal yitangé ragal nañu yitangé ci buñ wossé seeni tool buñ gis kenn ragal nañu yitangé ci buñ dé liggéelo buñ gis kenn ba taxna deggug yalla gi daanaka ñu ñu dox nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen balma lu ngeen neex def taw da leen di bayyi seen balaxal madda lu leen neex def lo ci gis bëkk nek bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg bi suufa gi ni muy kafe ak jabari bop mom lay kafe ak jabari sëriñ bi ni muy kafe ak xalé bu jigen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafe ak jabari sëriñ bi lo ci gis moy secret bu fanan ci biir ko sëriñ bi bu suba ñu jox ko état xamna ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndéké kuka ko wax te bëkk nit bi kuka wax sa mbolo mi nga xamni dañu nek seen balaxal madda serigne ci ben secret na botu fa legi secret yepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais fa europe secret yepp wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko bi ci defale journaliste bi sa journaliste ba nga Dakaru dem boat nuy fecc ba fajar and ak torog ci ñu ko liwul amana sax fecc ba fajar xey bind ci journalam sun mor ko denangam ko ko wax sa approche bi mo ko wax dana tan ni xey ni mus mu nan diwlin ci bir kër gi melni du mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam jarab biko yonent ki sayyidina abubakar sadiq jarab ko yonent sallallahu alaihi wasallam dinke ben secret de rek de duko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñeeg yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam dim ko secret xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xam na ko doñu sayyidina umar ni waaw day teñ ji waye bu simé dana ko denc soxna Abu Bakar tey lolou ba ayu Hafsa yow ko reum fajar
ñew xey ci Abou Bakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax sa ma nga ci kër ga te ngi na ba sinni da fay wutal borom kër te ya ma ci doy Omar neena buma Abou Bakar tontor ak ya ma tont da Abou Bakar bëgg ci wax lu amu taw du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxuko neena Sayyidina Abou Bakar Siddiq neena ak Sayyidina Omar neena Abou Bakar may ma pat bi neena tontu sax defumuko ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abou Bakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abou Bakar ni sam rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat sun mor ko neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu doon ba ci neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila delu ci kër tok man ma degg sa nok bi sun mor ko je neena bi sun mu koy denc Sayyidatuna Fatima bayam du ko massa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko deeku mu ci joy deret bayam wawat ko deeku mu ci gire bajjan ben niko bajjan ben niko fa Fatima kay nam bajjen bi tuddi bajjen ben dal nako yalla doli yermane ak ngeegal yow mi seigne ibrahim mbay la motax ma waye sayyidatuna aisha bajjen ben xam ngeen ni aisha tu moy mbeen aisha soxna ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moone bi fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha afsa mom comme aisha tu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré nga xamni mo toll ci ay darñel souram bëggul dara raw ko muni nak fatima di nga wax li la sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wër mu de fatima di dama man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di muni yalla téré waji may tante duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu solo dalam fekk ko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbalé wax ma leen sa bay wax mu ni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dox mu dey moko man la wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dox mako dey lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lool manam comme mom xam ni da wara jotal la jangum yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam jangalam yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonn ci pour xam lu ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidina aisha ki aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbele nak wax ma la la sa bay waxon fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du dara lu rek din ma woyé bu ñëk daf ni ma sa borom de yoni ni jibril mu tan lo ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaare lu yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jikko fekk adina mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bar nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën dala koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mo xamni yow xamna si ni bëgg denc xam nga ko ñu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye bi ko bir dé laye wo ko bir légui masla ngay def masla bu dé rafet bu mu té mukk nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj nga wara nek sédé té alcorane néna wama sahina ila lim allimna bu ñeen di sédé leen ñeen xam su ñu bay jam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui
ñu laaj leen ci nit dara ñu wax ko te xamuñu ci tous ndax ko xamni de ko ak mom jaxoso ak mom deg na dongu taw muto sédé deg na ñu dum bay ci am da bëgg denc soxna ci nga deg na ah man di deg na yaayam ko na xar dal man di deg na baye ah man di deg na ndaw ci di tok yow deg na yow do tecc ci gemi ñal xamuti mom dara ñu laaj keneen ñam xamaluma ko dara modi mandu ñu laaj keneen bari na ñu wax dara amu ci ndax deg na fokk na dongu la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëggoon nako denc soxna imanuté do joxum dara ñel xawmu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neubbu da nga xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñel ah di dé ko ko denc yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu annasiya di lay ko am comme borom keur wax deug yalla xawmu ci mom lu ragal yalla xawmu ci mom lu mbax xawmu ci mom lu din waw kay waye ah di lay bay bo tay ci mom de man di deg na ya ragal di yalla deg na day sédé alquran waxul deg na samihna la wax ma sayyidna la wax ila lima allimna allimna alquran wax li nga xam الدين النسيئة الدين النسيئة أحسن رأينا نيغا خامني ني اي اندو لاج تا ام نين بغن تي ياو دون لا نيمي لاي بير ني لاي جارين موك دغ دين لا كو نغ وخ موك ما داخ سيغ توبا تيري وون لا اندك خا خامني ني دا فا ديسه مبامو بري ay bëgg bëgg mbamu añala la te do yegg ni añane la la salatu sa'id in aradta as-suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu tuba neena bul and ak waajo xamni bu wutub xarit bu wut ko xamni sa safa da am lesum xel lesum xel xel mu déssé moy yaakar nga ni waji boko waxe deug lim la daan jariñ dootul la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di daana ko dimbali way legi mom dootul moko dimbali ndax daf may jaay ki de nga may wax mo wax nangam nok nok wax nga deug te yalla tax ay ca sa sa fay ko xam dafa déssé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax dëgg gi suñu la laye bir ngir yalla sax moy ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añana la te do yoni añala na ndax da koy neub aw saraqaba wala ko xam ni adina dong la xamem adina rek la gëm business rek ñi ñepp señ tuba ñene bo wutub xarit teggi leen fa ñet ñi bo wutub xarit bayyi leen fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xelam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tuddé ko déssé loolu taxuma jog waye ci sari aku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam fanan ci wut ay matam fanan ci wut waka bu ko laaj dara ci seug laay bi asa asad añaan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu ne bu ko laaj xalaat min wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu toog ak sax ko xamni bo toog ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet la doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonku sa diiné du la doli sax nga am ambition jëm ci yalla du la doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet sa diiné dedet xel mu rafet dedet bu ngeen dajé dal laaj bi moy ak dimoy wa boy naka sourne tay bi ene ko nek di commencer
waye taw bay nga sa way tay rom na la de est ce que heure mal ram bobu heure julli di wa est ce que julli nga tay adina mi ngay dak doka dab de tenche yu balé sa diiné way tay sa way waw kay wak waye lepp suba lepp tisbar ndax lan ca tole ngay yendu tole ngay yendu di wattu mango wala mandarin wala orange wala wala lepp waxtu yeb doyna bakar legi nak ñu ñibbi ci kër gi war ko fay melni ganar gu ciopep nak melni ganar gu ciopep kep kep kep kep kep kep assalamu alaykum baxna baxna am Touba daf no laye bir mom ken ken dox ko laye bir mom Seigne Touba ak mané laye bir comme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba daf no laye bir deug ni len laye biru Seigne Touba gi neena wa arqabul asya'i lil amwati rabbin ila ad-dunya ma al ayati wa law suwai'atan faqad li ya'malu sali'atan tanfa'u in qafalu radiyallahu ta'ala in qafalu Seigne Touba neena man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak wa barsak ni len waw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqamul asya lil amwat radd ila ad-dunya xam nga li ñu waxa ñun kay delu aduna kep kep kep moy sun oxygène den adina ku ñu ndey gi seen bay ñu yalla téré a seen yaay ngeen nam ñu yalla téré ak ñu nam suñu mor ko dem yalla téré wa ñu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa doon te ñaari rakka la sarxa fa doon te ben dërëm la ngir yalla man ko multiplier fulatal nuko ba buñu jël ci waté buñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minute la yalla delu ñu adina ben seconde rek ba mën fa dur ñaari rakka yu su jëm ji tax ba ñu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax ba ñu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minute rek may ñuko yalla ba xam nañ ni bo ñuko maye buñu del ci waté fi da nañu jariñ seigne touba neena ma ngi leen di lay bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana buñ ko ni dem séti sa bay duñ ko dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax walaw suway ata donte ben minute la donte ben minute la ak man lay bir Seigne Touba radiyallahu ta'ala no yent yalla salih rabbuma lay bir aw khatam dan ya khawmi laqad ablaghtukum ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum suratu ahraf ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi mina mun wayna wa nasahtu lakum ngeen bal yow sun borom yeen sama nit yeen sama nit jotli na len mission bima yalla joxone yowuma ci jotli len lay bir na len lepp lo xamni mission bi eum nako wa nasahtu lakum lay bir na len ko inti ala soyibu lol la aw nitam momit inna soyibu neena aw nitam laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum momit kon nako inti ala salih waxe non lako inti ala soyibu waxe lako waxe amna ben way buñ wax Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu neena بايح رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونسى لكل مسلم نينا كرا بما جاينت يونت صلى الله عليه وسلم لما جاينت ونك موم موي يونت داف نيما عليه الصلاة والسلام بوكنا سي جاينت جي داغي تخاول جولي جوم دي واخ اسكا بو امي لو مات نساب دي لاي بير بيب جولي بو غيس نيني لي دي لا جاينت ونك محمد صلى الله عليه وسلم دي لاي بير بيب جولي بو غيس غير يالا
ñu lool la jaayante won ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam mota alquran ni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ma sura ali imran wala sun borom wax khayr rasulullah sallallahu alayhi wasallam sun borom neena ñi ci gën dina mune moy ñi laye bir xéed wi ñi yar xéed wi ñi jangal xéed wi ñi xamal xéed lu baax bañ mën ko top di ñen xamal lu bon bañ mën ko moy way yemuñ ci nak wa tu'minuna billahi dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen tamudu waxtaan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala xamna yaakaaru ma sax ni telephone bu ñu joxet ay ci batay bu fekke ni am na ñu jégué ligne bi rek bismillah ma muskele fihi waye tay suñu tombe tay dal mo doonon ad-din an-nasiha hadith la bu yunus sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabaaraku wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafah mu melni aj dong moy arafah dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafah dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafah wur kaaba amna loko meuna jange ba safa marwa armal dagge wor dagg sukki karaw go wor na sukki waye arafah mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acci wat rek acci wat motax muni al hajj arafah bu fekkon ni acc jinni dom adama la xol bi moy arafah wala nga ni bob bi moy arafah nit bo dagge bob bi mudé wala yonent wax ni diine mu doon jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a yalla ñalla boole dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi jëgé ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm ay lila taxajuk manu maytindiku te digal njabot gi ñu maytindiku ñu leen wamat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setané mi def day jigu ko man da wax ni setané rek bayon na proof bayon na proof buru wutaat benen ñak kilifa yal nañ ci yalla musul waye yalla it bu ñu jox kilifa yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gaynde ak bu mbeut yalla jox kilifa gaynde legi kilifa yi mbeut ñoo gëna bari kilifa mbeut ñi ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni ta ngi jog gisab gën ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom ne ah legi may sa morom ni man de jam lay ni war ci kanamam ni aha legui nak da ngay for samay intérêt samay gunor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gaynde nak moy Seigne Touba ni melni mom Seigne Touba lu mel moy li fa go xamni gaynde kenn ku ne xam nako gaynde day def lu fadlu jox la lo fadlu mu baye la lay bëgg faad mu faad mom gaynde day def lo faad mu baye la lum faad jox lako te lu lay bëgg faad mu faad ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ni ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak
kone Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndañ waye turu da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu dom waye fi ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutuma ko jox kenn kenn kenn ndax du sangam da fa ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam di sangam da ko jox mu koy xexé am ñu xam turu yalla mom xex do nga lañ ci xam xex so turu yalla xex to ko jëp lay lay nak man na fa soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci duma te delu ci top waye lol to ko na jëm na okay señu podu waxtani mu ko topé nak ñoo la waxtani xuna tay majalis mom yeen ngoy xagn do ngay tay dimanche départ ci jandir mo majalis ana ko samedi bi tay yi motax lele ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko war rek moy laynte bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def emission par 15 sous ndax man dat na xana ci mudu di xana lu mata wax rek waxna ko la naka de yalla xam nako emission yi bari na yi ci bari sax yi ci bari danaka def emission lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite bi ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba ma sha Allah waye nak bari na yi ci bari xamna nu ko jërëjëf jazakumullahu khairan jazakallahu non ñu ndokkel diaspora bi yëpp ak ñi nga xamni jot nañ ci nuyo ñëpp ma ngi koy dégg ñoom señ Moustapha Diamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñoom ñëpp señ Modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jazakumullahu khairan jazaa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mu ñu ci lako wax señ touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay don té xamoo ci fuñ ko jëbé xamoo ko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñi ni way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax té ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo démé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re digeen mu yor daara yi xurul lumbe wa na ngeen mako joxal million bayib re digeen ma ca jumaaja joxal leen mako 500,000 say dom lañuy lan ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga yi dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi nga yi dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni dedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abis ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbih bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lol la baye njabotam munu khuru sawara ngoy xaar ñu ko lutax muni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbih bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbih bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu waye nak waqaddima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbih bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khayr tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara na'us billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki daal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag waye da ci rawat nak da ci rawat nak da ci rawat yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll te sa bo déggé wotam yalla

lum rafet rafet manam ni bu ko jombalé sa borom kër sa tar bi lum rafet rafet bu ko jombalé sa borom kër waye jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom kër bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom kër yi ah boone ben bala nga ni ñaar jigen ñi dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'ulatihinna satar bi bu ko jombalé sa borom kër satar bi bu ko jombalé sa borom kër nga leen leen gi gis ci am gebbe nday mo xani daam borom kër bu ñaawa ñaawa ñaawa ba melni mu ngo mu waye bu ko jombalé de bu tax nga jombalé ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek sunay deg ci Seigne Moustapha si ko Cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu ni netali lu kharam lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm musna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñep ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la lolu jural na la fo toll ya ngi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muni ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muni ko way and ak lolu lepp ma ngi koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañu yow waji sant ak muñ ah sant ak muñ waye leg leg jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko wara won mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu boole ko ñun kuk kuk kuk re re re mbay njaay ah limay wax ñu nekk bitim réew italy xam na jombul xam nañ koy mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu re re la te ñaawle bu ngeen ko fi gisee rek moma bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn boko xagn mune fala yu khayran khalqalah wa man yatakhi shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa mune yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaika bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali muna mune couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yu khayran khalqalah ni la yalla bindé bu ko soppi na xit lele nga gis jigen jo xamni momit xam jobbe nday la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet baye ko nonu amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër yalla xam nako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër kon nak fala yu khayran khalqala fala yu khayran khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla ni ko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ab sénégalais taxone mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma oko niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma sen defene njolla nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma

nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi yibre digen ñuko man kat sama karay fefi beug yep da rouss wa moni ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax dëgg sax dëgg ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taaru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci biir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadra allah wala saman fala yu khayran naqal qala mu fumu ko gis waye nenañ sax am na ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay am nañu ko wax de fala yu khayran naqal qala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah subhanallah fala yu khayran naqal qala mboram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga perte nga xam nga ni yowmal xiyam rek nga koy xam perte nga perte ay nga lo xam ni yowmal xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko am na ñoo xam ni saytane leen di def lo dal yu gudd ni saytane leen di monté lo ay xif ni saytane leen di bënd lo seeni lamiñ ñen ñi xéet seenu bér xéet seenu bér bañ nañ ko sax buñ amé ngénté té bëgg xéss bala ngénté la dans un semaine dégg na luñ koy def moy ñaral ñaral mané man dé ñaral man awsub la ci xamoon ñaral awsub la ci xamoon dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamoon ay yaram ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni wa baxna ñu baxna ñene ku ko def da nga perte perte nga gu réré jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awal muni lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna taqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirin yi diyenul muhajirat yalna len yalla yeureum al muhajirat fil islam yal ni len yalla yeureum mina munu man musuma gis jigen ni deggo ni musuma gis jigen ni yewé ni musuma gis jigen ni topé ni ndigal muni gis nga ba yalla waccé ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muna muni ca ten ba lañu fekk ñu rot waye ba ayab waccé ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yépp kenn ku nek mën fa bi nga yoron dang ko xotti dal di koy tambalé ci sa bop sang ko mu dal di wacc wuti sa baat ñun ñep ñu daldi muru ñun ñep ñu daldi muru jigenul muhajiruna fil islam al muhajiri al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmul islam ñoo ñoo topal islam ñu xamni bu doon fu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañu leen fekk ñuy rot wala ca all ba ñuy taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xoteet dal di koy laxaso indi wala yalla mo amul xaar amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali yi ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aramut yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali moy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel de ko way nga ni eske dal di wagantiko alquran mo moni la yow jigen nga wara mu taw yaram même taxi bi la même yalla ji la même téré bi la lutax nga gëm li wedd li ci dess do am lay ëlëk do am lay ëlëk tax sun borom takkani fama jasa'u man yah'ala salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali muna muni sak pay eulak yowmal khiyam muna muni dara lu gatcha rek muni te adina lay tambale gatcha gi fi lay tambale ci adina gatcha gi fi lay tambale ci adina as-shakhsiyatul mar'atu
fi l'islam personnalité wu jigen bu julit ci l'islam la femme din la femme din sun borom neena tabaaraku ta'ala ma kana lil mu'min wa la mu'minat iza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul khiyar min amrihim neena degenut yellut jaadut ci julit bu goor mba bu jigen yalla ni da wex nga ne fanan c'est-à-dire yalla ni da ñuul nga ne fanan c'est-à-dire yonent mi da wex nga nek fanan c'est-à-dire yonent mi da ñuul nga nek fanan c'est-à-dire mu ni lol day degeunut lol la sun borom wax tabarak wa taala ni lol degeunut de lol degeunut neena bu yalla xasini ni la bu amati soa bu yonent ni ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy tout dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa te seen soa kat nekku ñuko fenn lu di jëm wut ay référence yu bokku te yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg li la l'islam wax mun waye jabari seigne diou nangam wala soxna seigne diou nangam wala keur seigne diou bo fa deme buñ fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañuy jema jox référence ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba biñ defoon systemu ijaba biñ defoon moy keur gi day dag ñaari caisse caisse goor ñi caisse jigen ñi dañ ni goor gu fexé ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am do ko wut adina do ko am alakhirah xam nga ñoñu mo gis ni duñ gis jigen xam ni legi jigenu caisse fe jigenu gooru caisse fi legi nak buñ démé ba suñu dëkk waye loolu mënutu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi way nek ci keur señ bi ba nopi raw ma tel ma rajax lol dara jëru ko waaw señ modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5 heure dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxone mani tay rek kon na dal di tela tambali rek ñu waxtaan tuti ci li nga xamni moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigeenu julit ci l'islam ndax mom moy genn walu society bi personnalité wu jigeenu julit nak moy mo comportement wu julit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeene ngi dégg jigeen ñi nga xamni neena ñuy dañuy xex relation biñuy def jigen ni nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarullah wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëkka ñaaw degg gi rek mo ñaaw degg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak degg gi rek mo ñaaw waxin bi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam da nga nan bisub def yaramu neen la te yalla ni la yow bul ma sa def yaramu neen ci mbeddi bul ma sa def yaramu neen ci mbeddi bi kenn mu ko deg ma xam ndax adina day waji tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew wal yasbillah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xajj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xajj dal bu gissul ndawal do ko ci deg waye xajj bu xif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbeddi mënu ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen gi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbedd mi tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasse yey na rafess rek kasse yey fess rek waye ku lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi biñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbeddi mi wutal leen ay sanction legi ku leen neex ñu tuumal ko neena bok na ci ñak sans bi ñak jigen ñi ñak sans legi moy legi
danaka do gis mukk mukk auto auto bo xane ben borom auto bo xane ku djublu ku ragal la ko ragal mbamba la ko ragal nangam la dab jigen ci mbedd yu baleko legi jigen ni ñak nañ perte nañ sans bobu man daana wax ni bu jekkon romb na ma rus na ma romb jigen ñi dox fim nek ni luma la xam xam nga numay defal lamb sa poste jox la passe rek waye kay mu yubale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek leen ko yobbe nak du dara lu li rek waaw yalla bu mako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci dimay ndiarim ni yilli takusan mangi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok dimay ndiarim gi manam keur gi jakarlok dimay ndiarim la xawma ndax seigne sali wako mum waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tek won dal kuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa neew mais seigne sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dañ jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew man fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jay téré ci buntu kër bi moko ni borom auto bi Touba la jëm ñoo ñëwé mu ma dama bëggoon nga yobale ma Touba mané ko ñaara nga ci yow yo xamni day taxna duma la yobale muna mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla Touba la jëm mom wayé nak duma yobale jigen mu ma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil daal lamb sama poste niko am wala fu auto rombe nga duggu ci te ñew wa salam jamono ko jamono la te lolu manon na ñak jigen kenn wuro ko wona romb muy dox nga romb ko fa te yobale woko ba ci kon bima dekk de damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna de circonstance bu garawa garaway tax mo am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang dama lay jox passe baye la fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neene kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko dun yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga nim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lool lepp feñ fekk yow wëre nañu la addini dara jëru yonent mom fimu digal lool moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom mu ni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko mu ni mu dem sawara bu yalla dogale mu ray ma mune nga dem aljana ni na mune waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal bade na aljana nga jëm senegalay gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko raye man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu jappala ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow do ko def nim la nu raw nim la naron na def dem teud di kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn na nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé par señ modou ñu jamané fa waxtani jassaka la waxé re jassayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ci mo lu dimbele dañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent limay bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñëw ci juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo won misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andi nañ la doon ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye li mom doxal fele yak li nga yor sa baye li mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yonent li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la gëre nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajurum mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadis bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence ñena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga nara dem bar saxul muhammad diye a kon tege no denk bok da dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu jox niko denku nu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun bu amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun don ko sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat ñew baat ñew ba melni jam don ko sa kilifa dañ ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mu ci dara yonent lool la lim wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor yo xol amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bang pourtant Allah alquran wax mo nit de yaron sallallahu alaihi wasallam mo nit wayent xol amir hawa wayent xol amir hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaron li haqqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi nga ci def moy top su ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel am dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ne ci yalla na dimbele ñoom dañu jéggé ci top leaderu temporel kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporel fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporel kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporel kenn duko jinde leaderu spirituel leaderu temporel kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal nak wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku des nako jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu woru mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout man bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bogo defena ay côté 2013 ndax suñu wote bi ma sañte dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone ñuma dama degg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won mo wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko dal la nga munuma man sama wajur wu jigen dafa tagok sama wajur wu gor legui nak sama wajur wu jigen mere sama wajur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseiller ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kera bu ngokay jeli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def ñoo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ndi wone salaam di jitté ci ñu bi ahlul qur'an di jitté awladun min awladil qur'an yahni ahlul qasida di nuyu kilifa yi nga xamni ño nek ci jotaay bi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ndokkel suñu walal yi ñu ko fekk di Cheikh Habib Gueye delu di ndokkel ak ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xamni am nako ci taxawal lu mel ni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi sakku won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran al karim القرآن من مكة إلى مدينة المنورة وبمي نيو تي سونو ريو مي نكا جيك مست دنج دي جولي دي توك كو تي خولي ولي وي باي دي توك كو تي خولي وي گم يالا يي ني دي تي ديف دي تي دين القران دوخ با تصارو تي ادينا داج كو كاب مام ньо خامني генن نان القران تي لوسيك بي مو نيكون تي موي لوسيكو ديف اك ديندي فاسوني دوم ادمه تصفيه دوم ادمه ترقيه دوم ادمه يوبكو تي لوسيكو ليكس بيم ديمي تي لوسيكو ليكس danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci lusigam ta la sahabatul kiram andon fekk benn way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tufli len tufliko jaan ja wacc ñi dem ba alquran ñi gëna mëne génné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwum ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan maton buñu jangon téméri fatiha tufliya jaan ja du wacci bo moytu sax dangar ja day yok lu ko waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko mësa waxtane ci sun borom tabarak wa taala bimu wacce tere bi ci yoon ci Allah Muhammad alayhi salatu wassalam dafno wax ni yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma gaangi ni len innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura tijaratan lan tabura waxal ma sama jam ñi nga xamni sen objectif sen volonté sen bëgg bëgg sen himma du dara luddul tereb yalla bi diko jang ak jangalante bu waxtu julli joté ñu jox yalla limu mom lu leen yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu dom po ca jox ka ñu tané waxal ma ñoñu ni leen seen commerce commerce la bo xamni du lambu te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura alquran ni koy xeyal diko gontul ni ngi yegg ci mustawa wu ci xetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni lix la boy jakarlo ni waye tiranga xol la jo xamni fo len fek ni ngi ak ñom ndax lix bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko bokut ak lix bi nga xamni ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamni ñom seen lix ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek lix materiel bi nga ko daatan am amalatu la njariñ
2: budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka luxe bobu nga xamni luxe materiel la bula alquran indil luxe bobu meunato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko luxe xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhirah waye amna luxe bu lay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaar tan lan ta bo siran wa alaniyatan lañ ko defewon ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangale jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratam lañ ta boora ñoñu am ñat ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari kategori la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñenn ñi war nañu jàngalé di fayéku ndax buñ jàngalé wul di fayéku duñu dundu waye amna benen catégorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jàngalé di fayéku ndax buñu jàngalé yalla dana leen téral aduna ak al-akhirah sinu fayéku ak sinu ñaka fayéku motax amuñu sañ sañu fayéku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jàngalé di fayéku waye buñ doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku te tollu amato sañ sañu jàng di fayéku moy ñu melni señ tuba ak cheikh saliou mbake ñom ndax yalla téral na leen adina te dana leen téral al-akhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jàngalé ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina fa minhum salimun li nafsihi wa minhum muqtashidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi ismillahi salika huwa al fadl al kabir ñetti categorie ño am ku jëk ki moy kan ci al qur'an ñetti categorie categorie bu jëk bi moy ñi nga xamni mom salimun li nafsihi ñom alquran musiba dong la ci ñom musiba rek la ci ñom wal iyaatu billah lutax salimun li nafsihi moy ñi nga xamni seen yon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran aka jang alquran ñing leen di xex guddek beccëk ñinhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal'alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an nako na yal na nga de dem safara na'usu billahi minha lutax da bok ci salimun li nafsi waya minhum muqtasid benen kurel bi mom nañ am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolou mom wax deug yalla jarul len ko nañ am luñu jullé rek gis way jul bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gëmu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur bu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli ji ta baski mba korité mu déy ko niko wax dëgg rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank téggé wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagasam ñibbi xalé bi takki bagasam ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal buna man de waxna ba sonu aramseko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddi alquran buccëk ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté amna serigne daara yo xamne buñ amone problème ci seen daara ba nga japp len tej len kérok ba nga len genné bo len genné tisbar takusan ñu jangale ji bo len genné suba tisbar ñu jangale ji suñu borom ni ñooñu moy ñi nga xamni man yalla ma leen defal nga ne lu reere wa fadlul kabir loolu yombutu yegg ni ñoo xamni dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran do nga ma ci nar ak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamni loolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran ak nim tollu yalla ni nim ne ci seen dëñ ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokk te ñoña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul dina neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internet yi man nga wax ni ño xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tumuranke te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax keur duggal fa ak njabotam jël benn jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am biti ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba duggu senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu tiyel ñu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa bay amul alal do jang alquran té doomi way niw doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niw doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa bay amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ña ca nek ñepp moy borom loxoy guddiy rek amnañ ci fañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da xane inna hadha alquran yahdi lillati aqwam wa yubashshiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni len ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama moy téréb yalla bi tireb yalla bi mbollem luñuy taskiya dom adama tireb yalla bi moko gëna man luñuy fossone dom adama tireb yalla bi mo ci gëna man muni waye nak ma bëggalal ñinga xamni ñom jenn itte dong lañ am moy fossone dom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni nga ma leen bëggalal ni leen ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reere yi la ndax ñay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal alquran ndax al muslihuna fil ardi moy ahlul quran al muslimuna fil ardi moy ahlul qur'an yanante bi sallallahu alayhi wasallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an gis seen keur yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu risi seen yanante bi di len dende ko xelam ni nga rek lix bi nga xamni mom la keur abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen keur yoy yi nga xamni am nañ ko mu nekk keur yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mën ta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ay wasawfa tusalun ha yow muhammad yaay gendiku nan keur gu liksi jek auto bu liksi bi te ma jox la li geun xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yow la ko jox yaw sa yak sa xet ëlëk yow ma xam dina len ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mo alquran dula ci génné bo mën ta jangalé man nga jappalé koy jangalé bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddé laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisu magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisse sa wërseuk daara ji non la wara di gisse sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu exister magal exister laylatul qadr exister alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gisse sa wërseuk bo bëgge bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir alquran di gisse sa wërseuk ak lum tuti ndax wolof njaay néna dom fu sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamne yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yoni seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi may alak lo koñ ba day daara nga fa do nga ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi de diggal na len mom lo wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadaballah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika malaka ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fi jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak pexé ko ci duggal waye tay bu amone liksi bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun légui dañu japp ni alquran liksi la lan lañ japp ah kay liksi la waye ni mako waxe du liksi materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bi ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Musa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaar rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar raka sun borom lu xew sun borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci tranga ye gëna mag mu ne ah ki bu mu fa masana jaar mang koy rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom ne ko waaw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokale katou yalla même bokale katou yalla buñ ko dencé tem bayyi dom ju mokal alcorane ci kaw souf bu ko malaaka yi de mbugal sa bu dom gi ne ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alcorane karim wa legi ndem musrik bi bokale katou yalla bi mom la alcorane mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lolla sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci tere bi yekati astam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama balawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati astam ba daraja am toll fofu non lay toroxale astam bañ diko degaté ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax cheikh ahmad sahib lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkol moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaa iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawaa bobu dama bëgg yegg ci mustawaa iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alcorane te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndéké sa bu xéeti bu jox leen ñu ci ndéki koké mo dem ba yagg bu jang alcorane day melni sëriñam la dégg muy jang alcorane mu wessu mustawa bobu dem ba yag bu jang alcorane mu melni yonent bi la deg muy jang alcorane dem ba yag mu wessu mustawa bobu bu jang alcorane mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alcorane day melni sun borom lay deg muy jang alcorane mu daanu xam ba meuna tula julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tud na nga togalé ak diw togalé ak diw doga dem teri lum ci djiblu ming koy mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamni atananuko atanatuko ming koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atan seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit balawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggaté te moy ñi xex alquran na'uz billahi minha motax cheikh ahmad bamba ne kitab rabbil kitab binas salikal kitab kitab rabbil kitab binas salikal kitab seigne touba ne boy set ak tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو من يال من سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منالتوكو دارا كين منالتوكو سلبو كين منالتوكو raddu ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujji nek sama pak bimay defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolu muni wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dutuma tawat fa jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu muni inni ustu bil ilahi al mu'id min jami al asa wa kullu in sarifan immati li rabbi tahala radiyan sakhsu muni radiyan sakhyahu bima in ma'in muni man seigne touba laqna ci sama borom tabaaraku ta'ala lepp lo xamni dana fek lor ju jog jëm ci doom adama man seigne touba sama borom ci bopam moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéti naan yi nga xamni ci lañuy nandal anbi aw yek musaluna yi mune maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'ini jamono bobé nak dara muyuma lol luddul moy guma moy ci alquran maafikan bil kitabi maska dariri man na wax lam waxon ci jawartu rek buni man akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadil jinan yag yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndaccar bi dima womat ndaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil makhasi ndaccar ci diko womat yuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ tubani non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskat darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le señ touba bëgg buma tay xeyé ko gont señ touba waxal nako bopam ngeen ma bal ma ng koy jéglu sama borom yalla sédé nako dama daan tok ba yag mo wicci sama bop ni buma sañon señ touba lay jamonantel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolu xal buma daan dikkel ben bis mo wara xey dem jangale ji ci ben école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajje ak ben xalel mu yor genn khasida daw dogale ma nima kay ma jaay la khasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la mu wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël khasida gi duggal ci téré bi ma yor man continue bi ma jangale ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané señ touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dal di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala señ touba néna bo bëggé xey sa tol mu woor mëna sa tol nga xey bustani kitabullah téréb yalla bi moy sa tol bam koy wax day gis na masjid yi gis na bayit yi gis na waye niwul kër yi ñoy say tol niwul juma yi ñoy say tol daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax kër gu melni palais mo leen gëna yomb tabaxal señ touba daara gu melni palais te cheikh ahmad bamba radiyallahu kérok bi muy jangalo ji señ ndam abdourahman lu amna ko wax fi legi alquran señ touba kërëm gi gëno na rafet ci jamono boba kërëm gogu la gën jox señ ndam manam kër gi mu jox señ ndam ni ko demal tok fa jangalel alquran moy kërëm gi gëno na rafet ci jamono boba motax mani luxe matériel bi taxut ñuy wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar ji ma waxon ay tax yeen balati ma de cheikh abdul ahad ni ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara yi waye legi sax suñu muntaxa melna ni mi ngi ci tank yoy moy keuri señ touba yi tabax am luxe ñu bayiko fa rek xam nga ñuko dekké ñom sa ndax wa duñ fa yobbu serigne daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom bi ci jëm bi serigne touba radiyallahu ta'ala ñom si ndax di ko dekké musse ci ndax ak madame si ndax ñoko dekké yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekké peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbake xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yalla tag leen nga xamne lu bax ñom la ko jox Nusratu Mbacke non lañ mel ci réew mi di Sénégal buñ fexé won ba mbolam kër yi Seigne Touba yi kërug Seigne Touba gu ne ku Seigne Touba défar mba ku doomi Seigne Touba défar mom lañuy défar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggéey moy défaraté té dara am baña manki la su ko défé jikko ji néwon ci Seigne Touba dañ def ko ci Cheikh Abdoulahat jikko ji newon Cheikh Abdoulahat dañ def ko ci cheikh shoyibou def ko ci ñi nga xamni ñom la cheikh shoyibou yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye nima waxe legi ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njari yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul njari samay nop neñu seigne touba dana wax ni buy joxe domam so deme te alquran xam xam akob yar man ci bokko dajje defal ma ci bu fekke ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu don yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca Seigne Ousmane mi toll ci ay at bu jogon legui duggu ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqar min aljinnati wan nas fo kupp mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalatuko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homistie ño dox sun digënté ak yar ndax bu fekké ni Cheikh Abdoulaye

dong bo xamni ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis dong bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yonne wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ñoo dox suñu digënté ak yar dongay kon njang mi lu gëna bari te andut ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gone yi wallahi li yalla russe wa senegal ba legi moy ñi fi déssé yar rek kala suñu muntaxa gi ñom la yalla russe senegal ba legi rek waye lepp lu am rew di def ba yalla alak leen senegal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram ëlëk yowmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom aadama du yonent du malaaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xett le ab yonent alquran mo gëna mëna xett le malaaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarbi murid yep dañu dajé laqku ci gennaw seigne touba niko seigne touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du baa seigne touba neena ma waxu ba ci gennaw alquran niko alquran yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du baa kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo dunya ngo bonon wanan bi fi dunya wa khiram min alkarbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci metti mu yoro yat di samal alquran lan la djublo wax moy alquran ñet koy samal yalla serigne dara bi donga bi parent bi koy juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne dara bu mënon jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxo ñuko dongay day faatu yu baal alquran je rek alquran fay dongam bu demont nanguuta jang yit fofu lay mujj way juri bu nanguuta joxe dong bi it kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy wattul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen wattul ma alquran te yeen ñet ñi yene ma koy wattul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xam ni bok nga ci ñi wattul yalla téréem bi war nga ci sawar bo mënu ci gis ko man ni ko kay dara kenn duko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ni tolni dem ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digënté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolu bay sam momako netti rahimahullah neen seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacce bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam seigne touba ney biñ ko joxé addi bu nuppi seigne touba jël kala muñ dañ ci sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam dey ma jaw sa adiy ji eppele wo ci cheikh isa tuya ba lu tol ni deewé seigne ma jaw paxane na sama xol ñur ndax man dal mak sama dong yi limi tawte ak liñu dacc ci tol yi buma ci yeme isa mi tudun ci ker gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batine

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، نساءك خسيد أون لاين أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بام بيسام بكوري تيري راديو خسيد أون لاين دلسن منين يوان تسين إميسون بني تدي منهاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek ñent wax ci jotté ci Sénégal. Dina buñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan delu ci ñu len yoon ci mawduhaat yi nga xamne baax ñu ko and ak yeen te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ñaarem moy julli tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonentou bi ali salatu wassalam. Bobu nak amna mawdu mu ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam. Mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonentou yi nga xamni ñoo fi jitu Mustafa ali salatu wassalam. Yonentou yoy alayhi wassalam laal nañ tout ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ñu ni waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin. Moojisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam annabiyullah bu ñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy المؤرخون ووتي نانتي يانات املا سي نيوم ньо خامني ارحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونت بي عليه الصلاه والسلام جيك مودي كو يوني امنا ньо خام لي نيو جيل ارحاسات يوي بوله كو تي موجيسات يي ام ньо خام نك داني ديدات ارحاسات يي بوكول تي موجيسات يي irhas moy lan irhas moy kim tani yalla defal ab yonent muy and ak mom te fek yonneguko nga xamni legui bu la nexe nga tudde ko preparation preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tudde irhas. Kon irhas ab yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi len dede akay ci mu'jisa yi la bok ali sayyidu sallam bu ñu bëgge waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ci as ndigante rek waye buñ bëgge tambalé ci bamuy doga dik adina sax bo moy ki suñu dund dana jeex te mo jissay du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosse jall ci leneen yalla tabbi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi suñu borom namé indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alayhi wasallam dik gane adina dik buñu wax makkatul mukarrama seen adam mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak yi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ñu xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ñi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu ma sa na ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam ñi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naw jëm ci ci man ne biñu ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc mel doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la ñu ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balas ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek leen ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena ki andal liko gis nga wa adina yeb bo leen jëlen tek leen ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo leen di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daniel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delo wat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñi doom adam bu nek sa bu juddo lay juddi walé benn ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom ci kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delo wat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ko jëkkal defa yalanntu bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal lañ ko yalanntu bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidatuna alima mom saxu sagri ko fa lañ ko defé sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugar bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arabiy seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takkesona dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ñu amna benen yoonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injili dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent biñ leen di wax bu ñewé mudu jamono nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam andek bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñi escale mu ngi tollok dëkk bo xamni benn labbe ma nga fa labbe bu ñu wax bu hayra am na ñen ci tarikh ñi ko tuddé bahira mi di jang bu hayra ñi di jang bahira bu hayra mom bi sallallahu alayhi wasallam andé bay taxam bobu bi ñëw ba escale mom jangon na ci téré ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na rayoni mu yonent bu juk jamono dana fi jaar muy def ben délégation bu fa jaar bu ne mu ñew saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bëpp délégation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci délégation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañ mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jur gi comme moy goné ci say togal ci jur gi bañu démé mu némi ku leen wër leen xol biir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu na xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day garde jur ga muy ni ñew bañ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte Yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam ñu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gañam day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisee mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk la mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou mujju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonentou mudduk jamono moy xalé bi nga andal moy yonentou mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantou voyage bobu délo ci yonentou Yalla Muhammad Makk dal di ko fay bayyi nangotou la and ak mom pour voyager bokna ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonneegu kimtani yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn niir mu ñew tim ko diko keral mom nga dant bi sallallahu alayhi wasallam aw niir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu and ak mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk jot nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagniku ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya dëñ tuba neena yonent bo bu ñu xamni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bo bu nga xamni ay miraclam la ca bokku neena bu ma saandi dox aw niir day ñew diko keral bu ñu yonent bo bu da bokku ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si mëna muni xana xamu len ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ tuba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kana tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kana tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mukhjisatam mom yonnante sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmad Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay Muhammad len do nga tax munuma ko wat muna amani dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay Muhammad ndax luma degon ci Muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju Seyd Touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax señ tou wax ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bo yalla yonne ko yim def mu am yeneen mo ci sa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mo ci sa yoyu lañ ci tambale mo ci sa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy alisra wal mihraj al isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gi prayer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara e baba gadda yagul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaarale nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joggé fofu ci Baytul Maqdis dal di dem Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنقل لنا بور بيغا خمني مو يكتي أب جامم تي غوديا جليكو بيت الله الحرام يوبوكو المسجد الأقصى ملي بيرب يوي غا خمني lako wër lepp lu barkel la ni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'aha ngien ko xamé am ne ba nga xamne agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam mi ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ba gisatu jibril tay gisun boromam gisatu jibril te agagul ci boromam fof mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla bo demé ci mufassiru ni tola nga ci ni gagni ni ni al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyidatuna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad ndax gis nga sa borom mu ni ma waw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko lu ñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ni dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ni gisumako wala fu jaay ni ñaari deug du dajje ñaari deug dal du bok dajje mo xon ci gamuk lu ngi len ha kay ñaari deug da lañ bok dajje waye xel mu ko lijeenti mo fa dul nek xel mu ko lijeenti mo fa dul nek ñu ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bok dajje mané abbas lim wax deug la sayyidina aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko wax te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alaihi wasallam lim ni aisha gisuma sa borom deug la waye lim ni abbas gisna sa borom deug la Abdoulaye Ibn Abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonant ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen du nek yonant mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui nak sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybi yaabi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna lay jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñi wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da njolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci tir yi yalla ruyut guddul njolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reyul tutiwul xesul wexul ñuulul xereelul yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyidatuna aisha ci wacc wayam yonnabi sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam ni ko wa arab ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu wayam fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gisna boromam benen bi ci dess moy sayyidusna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidusna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamu lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci gënaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu sodel ko mo fi yes wa ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li yek ndax bañ koy sodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: motot ndoxoko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw kak paaka dara bañ hiren di ganar bam déggé ganar ni pepet la daw dugg ci bir donc ganar paaka leelu ko fenn motax yegul ñaw kak paaka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ni waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma seigne sam wal na la pank ni degge question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi non ni seigne sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla jigal mom tamit te yeram ko baye sam te doli jigal ci mom inshallah boba jamono yi lu ko la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali sallam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew mal munawara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyuma la dama nekkon beureup buñu wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonenti yiko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nako nangam nangam jappel nako muy sa kharit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam yonnante yuko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasrallaka sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñ bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëndi bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim biko sun borom rasuware ñett xéti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xéti xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kéro guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xéti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sadrak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won
1: wala ko teggil kan mo la ko teggil wadahna anka wisrak
0: al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allahumma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la huwa dahna anka wisrak
1: allazi anqadda sahrak lima la teggil ni bama la ko teggiligul mi ngi dis gan ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye mu ci wara fana lak sikraka yonent yoy ngay tuddi muy muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow wara fana lak sikraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow man moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow
0: ngeen balma xawa sa tuti
1: sukar su sey ci soow muniko mak sama sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour ho rafana lak sikrak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lol defalumako ben yonent yow rek la ko defal ho rafana lak sikrak fa inna ma al hasri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé jafé muna muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun légui ma résoudre ko fa inna ma al hasri yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma al hasri yusra inna ma al hasri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma al hasri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo dugg genn ci problème bo dugg ma indi la solution fa isa farahta fanzab
0: fa isa farahta fanzab
1: bul julli beusel mal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle beusel mal no am ni ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa farahta fansab bo julle beusel mal bul ni bëxër ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli beusel mal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureumo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñenti raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug malal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
0: wi la rabbika farqab isa farahta fansab wi la rabbika farqab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manamu ni ajje ci liggey ba bo noppé ci liggey bi wi la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek
0: seigne touba firi nako
1: al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey
0: jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey
1: kon bokk na ci al muhjisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gadaye makka ñew mel suma nawara digënté makk ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bim déparé makk jëm madina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay kelk rek ba ci jëk moy suraahata suraahata ibn nawfal suraahata suraaha kero bi wa makk digeeni sallallahu alaihi wasallam genn na makk jëm madina wa makk dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gëlé ma ngi ni yu tew téméri gëlé même bo no andilu jëm ju andil ñu bop bi rek ñu jox la téméri gëlé makk gep dal di fex yendo wër ba ngon jot ken gisut ali salatu wasalam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur a suraha mom ñen ñi neen nañ mbeurum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlemi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam jël xéjam gaddu jéssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gëlem man tekina mané ko tekké go dé xana xamo ji ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxé man tekina ni ko tekké go dé mu dal di départ ni day dab yonté yalla muhammad mom suraqa suraqa bi xamé dawal na dawal dawal dawal dawal ba di len seen yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi and ak abou bakkar sayna abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent baangi dox le abou bakkar diko wër rek yonent bi ni abou bakkar li ngay def lan la mune ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne net li nañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kéro Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen na suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muné ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li la ko yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana mul ragal yalla ngi and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy doga def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien Agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi ken dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mune Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi khari sour loolu la ko waxon ci khari sour ndax boba yéfari dañuy ñëw ba tim leen li Abou Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraha momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa biko yalla jiko defal dani sun borom
0: digalel suuf mu wonna faso sura akhawi
1: suuf dal di wonna faso sura akhawi ba dem nibi di tege ci suuf
0: sura akhani cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji
1: ni ko xamna ni sa yalla jey def li waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom mu fekke suraqatu wax na deug gennel fas wi fas wi dani be xej dal di gennat suraqa dal di war fas wi wagniko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timiri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagniko wat dal di wagniko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fas suraqa bi suuf sal di koy wonnat bu dund bi di lal suuf def nako ñet yoon
0: suraqa xamni nak deug deug teug desatul ci guuy nak mom baye bom wagn ko rek li mom du nen ni du nen
1: yono muju yaronata sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko waye man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug
0: sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraqa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraqa dal di waru fasam doga wagniko
1: mom la seigne touba di wax ci raaya neena saqo suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du dara lul lu daralul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gadaye suraha ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay seen tu yol bu magga mag te moy
0: temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru
1: naka nonu yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñi wax
0: ummu mahbat
1: ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñi nekkon digeunte makka ak madina munawwara sallallahu alaihi wasallam andana ak Abu Bakar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé Sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak Abu Bakar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ñu ndey dañoo xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Alla ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Alla ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanantu bi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar wax ko ne ko ndax joxna ma ndigal maratu ko Abu Bakar ni ummu mahbat Musa alayhi salam ne ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bo bu ngay wax ndax do ko do gatt ma mu ni mu yeen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa ne ko na ma jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt ba ngo gatt ba go nga xamé ni indil na yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax Abou Bakar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël kelli bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare kelli bi fess del mu naan ba mandi jox Abu Bakar mu naan ba mandi jox Ummu Mahbat mu naan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat
0: bayil ko fa ummu mahbat

Ganun ka rin, wikinis, dalcha ka, baga. Ganun ka rin, mga dalcha montaan mo. Ganun ka rin, wikinis, dalcha ka, baga. Ganun salala salama tahaw na alin, ashadu, gisingin ko. Ashadu, dulay gilir na alin. Ashadu, dulay gilir na alin. Gisingin ko. Paay mo na, ah, so ay li, eske do ay njibar. Li duñ jibar ndax li duñ jibar ba gënu ñu wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen way yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad wax na deug sallallahu alayhi wasallam kon muhammad wax na deug kon bokk na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasalam moy insiqaqul qamar cheikh bambu juñu ko ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami neena bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasalam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alayhi wasalam bu masana rombu doji ak montagne dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana rombu montagne ak doji ak garab yi ak montagne dañuy andando nan ko jam ci ranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul khamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi ali sallallahu wasallam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karramallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye maak sallallahu alayhi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab bo xamni deggmal nañ ko maak yonent bi loolu da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasul allah mm-hmm.

0: bal ma def fekke montant bi moy nodd non ko mu ndax ni dal ci kiyam ni ko problème bu fay way mel na ni
1: kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak daj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax param la wacce muni amul benn daj wax ni deug mën nañ wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu biñu toge ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ben dimbe sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena sumi at tasbi'u taham fi kaffi afdal al anam sumi at tasbi'u taham fi kaffi afdal al anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom mu deg ñam wi di sabbal yalla ki tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg muy tib ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbi bi amdihi walakin la tafqanu tasbihum lool al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokku na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabi li jangeen ko de kissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi japp ci liggi et liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di khatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haqti bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yonent bi taxaw mu ni waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ni kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom te delu ci mu ni ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tutu ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam bi ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war li na nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illa allah annaka rasulullah bayyi tili ga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam nan mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewel ga ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonnati bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnati sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam bu don sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattami ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagnma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci sama loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonentou sallallahu alayhi wasallam da fa tok waxtu takusan di doxan dajje ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeuti mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonko ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajje ak sallallahu alayhi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan kiman bu tax wan ma mo'jisa wan ma ben mo'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt bim gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbëtt bu ngi rendi bu ci bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm muniko waawo bu mbott mi wax ma lay gem yaron sallallahu alaihi wasallam ni ya dab man ana wa mbott mi man may kan mbott mi ni jebet ci lamagnam niko anta rasulullah
0: allahu akbar
1: ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yaron tub yalla bi
0: motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha binasi sabata anino jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ngi ci netti xissa mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ni dem madina fumu nawara min baramba fam jikone nek dafa am genn eukugu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam di def buy khutba day tek loxom ci eukigi day sukkandiko ci eukigi bi yalla dogale jakka ji gëna xat ñu yakali jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhale minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba woo kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu ko
1: allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadat bu wo kong ba de yonent moy def bu masan di khutba rek jeul loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaneem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ca ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga luko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppi wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay boromi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam loolu bidala loolu yeesu dof la loolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu té arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay tok ak sa kilifa mu naan déssal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko fa bawe ñi di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga tok ak mom né ngaay da ngay jéma silwisé né ngaay man naan bo mu walla febaroy لا حول ولا قوة البركة للمتبركين موتاخ سيغ توبا كروك با الخادي داجك موم تا كالكو كالام غوريغا تا سيغ توبا تونتو كو تونتوم لو ريلا الخادي دا فا كروسي اك سيغ توبا ني داجك الخادي ما جاخاتي نيكو انما اعمال بالنيات سيغ توبا نيكو نيتي تبارك بساداتي yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddii gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bisa ngi ñew da nañu ko nat nat bo xamni bu fekenteni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kër ak yowmal khiyamah akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ni ko demal ci ahmad ne ko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat nat bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkatil daraaje mag mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit laye mu dindiko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom ne ko am barke lako ba talib bi ñewé net liko imam safi ne ko man de waxna ko ahmad waye da kontane kontane ba simmi njit laye mu jox ma nima barke lako imam safi ne ko waaw bëgguma ko nangu dina lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barke lako ci kon al barakatu lil mutabarrikina nga gis talib bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi daala bi daala xam nga ni ëkku yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkku yonent ci gud loxo mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogu rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina li ci biiram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am te genn wëñ man na ram adina ak li ci biiram

0: فقال لي بيبقى سين هناك تبي كل مجاريب دي ور رق رق علي سنتو بعد نقول يدف تبرو ما نقول لينجا يدف بدالة يادف لبدالة تبرو كل برين دي دين بركرك نجي جل إن شاء الله تعالى تبرو برين دي دين بركرك dalan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan haram haram daqla loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax fe ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañi barké yalla ñun da bayilé nak ñom ñi nga xamné ay dictature lañu bañi téré ñuy barké ci rawdu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé sun borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barkel barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkel kon kay maawu sam sam kay jëratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la maawul aydi bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew mini ko ma ngi ni di sukurat xamna ay damay faatu na man ko xolé yëkëti pot su ndaw sé mu yëkëti ko mu ne gis nga pot si lewiti wew yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko paré la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonent bi roof ko sama digënté yaram ak sama cangay li moy sun jawartu bi ñuy def di sun jawartu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digël ma yaram ak cangayam diko sul ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muni ko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yagg ñi ni wañe dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am lenn ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek Why? Sallallahu alaihi wasallam. Fiko yalla tek. Wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam. Man na ramu adina ngi ci biram. Sallallahu alaihi wasallam. Adina ngi ci biram. Jereen nañ ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam. Ben arab yi dafa ñew ci yonentou sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu nopp
0: wa man ban gisse nga may won bu yone ni ban dalil bu yone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bu yone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam ni ko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam minute kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba loolu amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mula tub dug ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempata ki renam ba ñew fekk len fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yefari hmm? bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jeelal lolou nga dem xexe o kasa ñene bima tiyé yar bi rek yar bi da soppiliku jeelsi bima tiyé yar bi rek la yar bi soppiliku jeelsi bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanni nima jeelal nga dem xexe jiko ñene nima ni ciass yar bant bi rek mu soppiliku jeelsi mo gisatu rasul alayhi salatu wassalam mo gisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ay mu'jisam te moy ay miracleam yenn jeuk yalla diko yoni la yees biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ bokku na ci ay mu'jisatam dem lañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lolu xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox alayhi sallallahu wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legui nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham dede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañiku jeex ba deesu len gisati muniko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw yi comme nim sakki ab limit ci yonent yi ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yi la yalla di soté natangem ak xewelum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara ni fi gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut wali loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki res moy ko xamni ni toñut waliw fekke toño waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toño ñaari mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wugo naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek feleek lu ci ni waliw man nako lim manul dal moy alak ku ko toñut ak xet li ku ko gemut yi dal wali munugo mun xet li ko ko gemu mun la jariñ dara dara dara ba la meuna jariñ rek dang koy gem dang koy gem rek mu door la meuna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu nekk li wonna len fi benn way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel ba nga ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye benn bis benn way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi bo démé sax iblisa dé bo démé man na bo démé iblisa sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi re yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow ya rir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sarte la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man d'accord mu nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xay nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xamni yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xamni seen bop do nga lañu gëm doon na ko misal ci am na nit ño xamni ci rew mi waaw señ Moudou Mbaye Thiam do xam ngeen goutul de goutul melni picc la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kenn du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maam ñepp goutut motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutut am picc la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko ñu di wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar buñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom limuy ragal ragal ragal ragal mo man picc mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor lu ba duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gem ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gem te bako gemi ba tay lol la gis na yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ño gën wali yepp de waye wallahi wali gënul len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustami sayyidi taif tasawuf cheikh abou yusuf al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagniko di ñibisi bi jant fenké mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simil mu simil mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takku sa teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëggam bugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom wala deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit mi dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom muni yow abou yusuf dal di tit ba xam mom bimu ximul ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom muniko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom niko mbaa da wax dëgg muni wa wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiko ma jaar ci téer bi mu ñewal mako ba lu neuf na ko addiyé sun borom ni malaaka jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi mu liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax boma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba du yalla tax billahi la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmala fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya bok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla bu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillah isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñal na ku len gem mani nga ñu ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñal na ku len gem waxon na ko ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo walli yi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñing leen di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñimako xara di waxe xamna bayiko dana ma jafé torop comme ni ma baye yenen émission yi ma dan def ci yenen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara dara dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok dara ji jël nako ak yi aju ci dara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax mi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk luum sori sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax bëgg lu baax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor wa and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji ma koy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyamat akbar lolu day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw seul xel fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom do na gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wettiliko waye yëmuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko wo leen du wërsegu ñu may jox rek du dara dul won manima li ngay def yëg nañ ko ñing koy and ak yow mo dakk adina ngi ci biram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lo lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ndax jar nako wa ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jar na wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir njangale momu ngay publicité yow ab internat nga yor sax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci li la war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ci ñu yalla di dimbali ëlëk bis dana ñew mu xamni bërepp bi bu mata def la mu def ci yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax Serigne Seck non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day Serigne Seck ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot gal ne len yalla fay gal ne len yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisumo ki ñako man te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai ka xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo man na ñak wax deug yalla lolu man na ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek comme na la dimbalé ko né da na la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

aljana dong moy seen dekuway legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngeum ko lutte ci wëru seen borom nako yaron sallallahu alayhi wasallam waxe won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jek li ben yoon lum wax asbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu asbunallahu wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati minallah muli ñoñu nga xamni dañu wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seen daraaje ak seen maqama ba bu leen seen morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni lool dafa am ku am na ñeeg gumuy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppulante gën ci tisle gën ci metle motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal sallallahu alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wasalam mi nga xam leni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéen wi moy yonnati alayhi wasalam ñom ño gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yëk tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tangay wa ño gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ño gëna jégué yonnati wali wi ño gëna jégué yonnati motax ñomit angor wi ñokay gëna yëk ka yenen nit ordinaire yi ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyaahi ba nuppi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokko ci kumul awliyaahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lutal ni deew we sun borom neena sama ngeum gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gemna yow yalla gemna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yadruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana lasina min qablihim falay alamanna allahu lasina sadaqu wa lay alamanna al kadhibin aw kama qala tabarak wa taala fi surati an kabut sun borom ni asiban nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga mani dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabarak wa taala ñu toll ni deew we duñ ko ci fell mune ma xamé leen ak ñi nga xamni dañuy wax di wacci yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tayle bibi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma digal ma def loma tere ma ba lu ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop
sa bu señ bi diglé lu neex sa bakkan kenn du la ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi diglé lu dis sa bakkan kenn du la ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gëmulo nafiqi té lolou kat na la wër ni du légui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu dig ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba légui suñu jamono ji ci sëriñ ci sëriñ ci dara wati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp la fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis buñu mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñang koy wutul lu lay nan waaw waaw talibey kay bank nañ seen ni tank waye seenu xel bank wut lool kay ku ne xam nako ko ne xamna ni am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon da ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ño yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom Abou Bakar ñom Omar ñom Ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenum xel bankoul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem da nañ ca nek ndem da nañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla togn munu ko wessu du serigne sepp wolof nday neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq بين الصديقون والكاذبين ما بغا خامي ني سينسير ني اك المنافقون لول بالاغي موي كونتيني دي وي لا تخ واي كات با خام لي ني نيت يالا يم نيو لا سون بروم دي ناتو غير لان ني ييكتي سين درجه موني ناتو دي كركران الاولياء ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal noni kérok la bamba tiñu fop janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba aliman bala xamodi yan ba yan bañ yan qulbay ak abdali ta at nuñ ko moko fop raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwanil amti laa aw kama khala radiyallahu ta'ala min husayn musaka mi nga xam ni mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalier moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jaamam ni moy escalier yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natu bawum len ko deungeñ moy roof ko melnum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gison nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal buñu mësa wax ñëgg rek da ngay daw yan bobu kuñu mësa wax yi ñëgg rek nga samp saw xil ba Seigne Touba sax wax na ni biko yannabi sallallahu alayhi wasallam feñu fi ci daru khudus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax Seigne Touba dañ ko man dal da bok ci natuba ci yan ba moy ko ko yanu ko ne
ni Abu Bakar ak Omar mel ci yonent bi non ngay mel ci yonent bi bu yonent bi gesso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ku ko yalla jox ba nga réussir ko motax bi ko Seigne Touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kërok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam feñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi Seigne Touba sanni beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di leen tuddé ahlul badri ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna leen ben dëkk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen mëna dëkk fu aljana yeen aljana do ngay seen dëkk way lolu ahlul badri la ko yalla wax garantie leen ko ahlul badri lu leen ko may tour deret bi yalla dogalé Seigne Touba gis mbolo momi xamni fu yonent bi jëm ñokay en compagnie Seigne Touba ni man li kenn gënuma ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la bu xolé gis la bo lambe daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam waaw ñi la en compagnie moy ñan liko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañ yi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko dan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko ta lolu wessuna Seigne Touba ni fa ah yore marché ngiss ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala tek mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéssogul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muni ko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy natou natou waye natou bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natou la bo xani natou bu tol nin yiñ doon natou yonante lañ lay tek alayhi wasalam te lol bu ko sabakan at ñun da ngay faatu te man yonante bi sallallahu alayhi wasalam yow Seigne Touba dama la bëgg mbeugël go xani bu ma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muni ko ruugi day mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako muni kon ay ca motax muni na to de ker keranu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegem na to rek ñaar la ci djublu yekati sa dara ja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gasena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolou moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci sunu kanam waye lu meena xew moy bi ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tu murankel ko natt bi ci bokku tu murank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbal mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu dal di xamni nak natt bobu mom fas nako yéene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir
jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom bi jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasid am nga lay xamni bok na ci li tax non bi yobuma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé mune du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulqini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati mune non bi ben intention do nga la amone moy sanima ma sori say bok ñu tum rankel ma jëma humilier mo doon seen bëgg bëgg mune waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariqal khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga yanu natt bi sun borom niko nak ginnaw natt bi yonentu nga yor mom la la natt ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jégué yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jégué yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul benn intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima no setal juroomi yonent yu imal limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ul asmi moy bako fir'auna sekkatele bam ni ñong ko ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu lafa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu Musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini mangi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru yu ko fenn fudul ci yalla rek tabaaraku ta'ala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini mangi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kéro bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom muniko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi muniko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol sayyid tuba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bim waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala
dina ayoba kenn la ci ngeen la ko dal ci tiss nqara ci bala ayoba alayhi salam iblis wonnako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayoba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bulay natou leg legi ci njabot gi lay don lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sayalam leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko waye santa kon bi waxuma nak santa kon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso santa kon bob mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goor ko jiyen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sante lolou li man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lool l'islam xamna ko nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakkar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakkar inna jahfar xam ngeen ko tarabiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bi mu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ne ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawu waxna ni amna ko dan nakasel cheikh salim mani nakasem bobé amul bakkar de waye ñiko ci top ndo nak bolé ko ki sabar ñoo am bakkar waye mom nakasem bo amul bakkar na hal la waxna ni sayyidina daoud alayhi salam ni dana nakasel sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci halu di nakase mom sayyidina daoud alayhi salatu wassalam ayoba ali salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cianta kon ba yalla diko tagg ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal cianta kon la rek koko fekk mi ngi sant boromam daraja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba ali salam tan waaw sun borom jam bi ngay tag xomalum def bang koy tag mune ko ah mom cianta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jam fim na am ñoo xam neena ñi ngi cianta waye cianta gi gep kat da fekk nu am afiya tant gi gep da fekk ñu am njabot tant gi gep da fekk ñu am xewal wa am ñu xamni buñu amuti xewal buñu sant de legi nak sun borom ni waaw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cianta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma cant yaakar nga ni alal ge tax mu di ma cant am ñu xamni buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw alalam gi do nga tax mu de la sant da am wursuk rek amna ñoo xamne bu dara nekul ci seen poche kéro kenn du yendo jamm ñi fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ne lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yépp ray njabotam gep yaq tole ayoba yépp alayhi salatu wassalam yaq tolem yépp ayoba di seytul dara lu jenn jëmam ak soxnam
ci ndum ayo bo continuer di cant rek yoratul dara jabar gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab canta kon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon ñewon na la alalam ji taxul mu di ma sant ñewon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak canta kon la muy sant ngir yalla mune ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dootu la sant muk sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mune ko mayat na la katan demel nga setiko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhis salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muy mu walu ñu li dal di jël ayoba sanni ci gënal dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jaam ngeemam yegg na fi ak loylo yalla am yegg na fi ak wolu yalla am yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sant ayob mi alayhi salam ci la bokku dal di jëlawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis ku ma sa sam ku gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas teen bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu benn bakkan man na doon sax sa doom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiix la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas teen bo xamni ku ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam ba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gasten bi fat sakten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu leen yabal iblis leen yabal de lu seenu mon de iblis leen yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgg sakten bi nga xamni yang koy gas te ku ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi bay mu di la tumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci tere ji suuf bu la yalla deful tawfiix yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko at na ngay daw wala yalla deful tawfiix te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga lan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma ju nen man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ko leex nga affronter len a dedet yow na cene bi da nga nar cene bi sak
fek iblisa de man nañu bañu doon sax seenu mbon ñom waye iblisa li no jaar ci ñom iblisa iblisa waaw yahya ibn sakriya alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinch mi di wax yalla neena yonent neena jaar fi texe bu ñun wa jamono joge bëgg jebulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre sen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tra nga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen balaxal ma da bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di war ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di len war di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa resu soso yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def kam nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñuy daw mu laje iblis iblis soppaliku gor gu rafet gu yiw ku melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu laje yahya Sakriya la bëgg wax mu lajek Sakriya alayhi salam Sakriya la bëgg wax de Sakriya Sayyidina Sakriya la mu lajek Sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun ga garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati muni ko wax nga deug di muni garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gañi ñew daw bëgg rombu iblis iblis ñe kay leen wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kay leen mi ngi ni mu ma ngi ni fi la dugg gañi daw dal di jëli ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma far su tour ci diwanu yonenti mom kay dialek sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu si sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na yent ko batay bo xolé waxtan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lamine lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy mo waxati rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal légui ma bëgg wax sakriya far ni yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siye ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñeen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xamni doomi sakriya la te ma tuddu ko legi momit dañ ko terendi pa ko ci put bi yonenti demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni imam ahmadu anbal mi nga xane mo mujj ci borom ñenti ngir yi limu daj
nga xamni sayyidina imam musa fi déclaré won nako ko bu yag ni ko gënt na gis yonent muni danañ la nat nat bo xamni boko muñe yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam nat bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran mindeef la alquran mindeef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëkk wax lo ni ko waxal ni alquran mindeef la comme mindeef yi daanañ ko door suba ngon niko sahir bu waxe ni ahmadu anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dañ ko door témer yar dañ ko door témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngon gu nek ñu door ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la seigne touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci natu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tege won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar seigne touba nek muñakon bo xamni muñum amul fumu yam muñuk seigne touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk seigne touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako ci ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samut bihi ila ahli al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou lako ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xobu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow seigne touba ya len fa rek kaw lol la ko cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len fa rek kaw yow seigne touba waw yunus sallallahu alaihi wasallam da waxon ni as-sabr nisful iman muñ moy genn wal ngeum buñ xajon ngeum ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ amna ñoo xamni mënu ñoo mën dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot yaral na leen salik jaral na leen salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu ولن تجد لسنه الله تبديلا القران لا سوره الفتح سن برام نينا سما سنه موي سما عاده تي كاو سوف لما عاده و باخوكو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لاكاي جايي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نين كي واخا تي يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن سما سنه من يالا sama adam man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñifi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeegim la ko jaaye boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la lako défélé rek waye défuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen kuko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaayé bam bëggé may jar baat ba domam ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañya boko jappé dula mat suko dé suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko suko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga
ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fek neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbat ba wara daw japp ko ah xelama ngi ci la ko nijaay joxal nga ko nijaay ndax jaawale wok nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk janja ñu may ko ndawsi borom tabarak wa taala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fum ko jaarale dem fum ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma upp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fek boba sun borom mo nam ci yaw ak yekeati ku daraja ak maqama fek na bo bo dimul won kasso kel man na la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekeati say daraja ak say maqama ent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaare yekeati ku ak maqamam ak daraja am seigne touba ci nek prisonnier ci la daraja am yekeati ko ak maqamam ak daraja am prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lolou rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bonpi ni duma dem kasso lolou mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobul fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé gu dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou rek lay jur defana ni nay gaay ku len yéewon ni len diw sangam day bu ngeen ko tuumalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni ni la mbir mi mujjé du ngeen ko def réccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña don seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waw yalla bindu adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye suñu borom neen yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waya wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasibul hakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waya hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waya hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom neena man ma def neen ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko ne nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal tegi ku ci ni sa daraja toll rek la say nat di toll borom neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adama yi bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana tey nit ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ak ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatinal ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sé dem dila tuumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneul moromum doom adamam lu bon waye sa bo gisee ni doom adam bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mulay solal bu sañon kenn bu ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg
yuha la wax sun borom yuha la wax yuha ba'dhum ila ba'd shaytan yi ba jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sab nona diw nangam diw boko setané am ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ña nga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añalé la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo dé buñ lay sour ke la ci gëna bëgg moy jëkati bu tuyalam su sétti ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yow go fi di barki dé mu nga fi ñew lay nga joggé fi légi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëluko dara jëluko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko né wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dara ci Ousmane sa loxo taqul ci dara ci Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ko am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolou mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ko ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku lako bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom lakh dari wax nako way top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتين الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو تي موم دارا لوكا باج لول خم غاني كو بغا يالا لا كو بغا يونتي بي لا بودي موريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نيو am ay contacts yu dox seen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër lañ yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposer le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñen balna ma massa wa telephone wa diw do ñu dimbalé ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yont yalla no muni karak mané ko bam dess doom yont yalla no kanaan man di bëgg na no way bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal feulé ban téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw suñu borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek sétané waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikkat jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joxe secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yaw boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may
da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne leg leg dañuy ñew jël sa jëm yow nirok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor leg yaq sa der partout fekk jinne ko def leg leg mu dem satch ala li nit yoré sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamna ko yalla xamna ko yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour mba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wi mu yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngi bëgg daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na baye li na yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni mu ni ko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wesso jeexna ci yaay upp tiranga ci adina bi tiranga nak du alal ju jalle de tiranga dedet tiranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy tiranga ngal moy tiranga ki da ñu ni ko ay ni ma bëgge yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñew ni ko ay ni ma la bëgge rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na baña wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakatarayam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono ko gën mané ko xana kon sa bay da bax da jamono mo melul nen ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nen sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yak la yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo ya nga xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci liberweli ma nga won ci gabon ma nga won ci konakiri ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba gërëb boba nafa ndox bel benn bis neena jasiire biñ ko jëk sanni jasiire biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeelen bëgga taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti keur ben way ngir ñaan ñu may ko fu mu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko jereb sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakam kitab rabbi kana li wa kunt lola man ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel do ma sa laal suuf
كتاب ربي الكتاب كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت بيم ني نيان وادي نيكو نдах دوما ماي فما سيالو رك با تاو بيسيبيت وادي نيكو فك وادي موم مونك سخنام دوغا فا نيوان مونيكا بن نيك دي فيني موي واني وي سيغ توبا نينا مان سي سان بوب ما دون باليل سان بوب واني وي واو كو نيك تي جافا جافا يي مل ني ولا تي بيسام باغا نيك تي بيسام نان jafé jafé yek

Michael mu ne ko xam nga Michael may ko xam ni may ko xam ni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal leen lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci miri nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg may jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jaakar lok nit muy wax wax ba yeggal diñ na ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara dara dara geemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ñi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbokk yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi liñuy bind ci seen film la ci upp geemuñu ko liñuy wax ci seen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga geemoko nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fasu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamiñ luma neurut ma nglay xamal sa bop lolu boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man mu ne ko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tañi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yak dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyidatuna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongalong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo di jongalong sun borom neena ba muy wax ci mbirum aïsa al ifk mo di jongalong muy aw jongalong alquran la aw if al ifk mu ne ko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man Seigne Touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu mu ne ko batay bul deglu ab fen kat ab fen kat bu ko deglu de xolal ñent ñi Seigne Touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la ab rambaaj sos kat fen kat war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi nga ne ko sa wa ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon balak wax ba yeggal ñu la sa waya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla nañ ragal yalla wax ju am solo la Seigne Touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la Seigne Touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax Touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la Touba bi doon deglu ci Seigne Touba motax mu convoqué ko motax mu convoqué ko
yalla neena yow yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waaw lutax ngay wax lo xamni naroko salam ñu ngi ci genné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa koy def kilifa waaw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis bu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yi kilifa diine ak kilifa ada koy def legi non ni senegal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn ko deug yalla bu mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn netliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitewul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa deg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tawli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax talibé man nañu révolté légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi kiko doon wax neen abdulit la waye giñ na ci sama borom ni képp ko xoti sutaram fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti sutaram yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku wedd bismillah wedd bismillah nitu yalla bi bu juume wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappel ab serigne dal nga jappe kilifa nga jappe borom bolo su juume wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek watina ko xamne man nga wax waxal waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li Baye Sam Baye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonoom diko doxale ni daanako man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ nañu dana fessel safara te neena won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujjuk jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare bare bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonnati sallallahu alaihi wasallam neena mak sama nat nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul won ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop ni nga sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax ndax ndax mu ngok dal mu ngok mu ngok mu ngok waaw mu ngok señ Modou yamale waxtani fofu ci lettre señ Touba bi mo bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna
ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gëstu bind ci tuti mom tamit az-zukru as-sukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala da al-qur'an ne wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis da fekkon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it señ Touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawaitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah ta'ala ñi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbuñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañé ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar rakka sax selmal hedd yal ko Serigne Touba ni sant na ko sant le na ko yalla Serigne Touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sant le yalla Serigne Touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla mën nako ci def inshallah taala nga dañe ci ak mom dal nañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal ku am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Serigne Touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula Serigne bu mat Serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am daraaje ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci Cheikh Abou Yassid al Bustami ak Tayer ba kon nak sakko am ngeureumal Serigne Touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal Yalla Serigne Touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal Yalla ndax nit la ko xamni du geureum te Yalla geureumul du sante te Yalla santul kon kum sante Yalla sante na la kum geureum Yalla geureum na la kon Yalla ni Yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande Yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi Yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako Yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kepp ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër Yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo may la dog day du te man Yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal upp sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma Yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamon na sa yene joji le dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem Serigne Modou sama ben wëlëré buñu wax Alhaji Mbalo Kébé di dom ci Alhaji Njuga Kébé rahimahullah bi Allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi moy yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug Yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ñom xew nak momit ñu koy ñaanal Yalla Yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yonne fi Yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di Alhaji Njuga Kébé Yalla doli ko njegal ak yermande ndax sama wajur la dan deg ci mom mu koy tuddu
sama wajur moma netali ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombek Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo al haji jili may añub gan ya ki al haji njuga kebe añub gan ya neena al haji njuga yanu bol bi sol bubum ndaxas muy mbubum ndaxasi bay fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad rom sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur niko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi muniko waw kele ñu al haji njuga kebe muniko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ño gis da ngay ñaan odias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Seigne Touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gëreem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba Sar waaw ñom Serigne Mohamed Diallo ñom Serigne Cheikh Dione ñom ñom ñep rek Serigne Kossofal ñom gëreem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Seigne Modou ngam ñom ñep rek legi na wa Kolda fimne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy deglu amna ñu fay wax sax di wax Seigne Modou ngam momu nan ko ñun xamna ne buñ déewon te xamuñu waaji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan deg nangam waye lo lepp rek ak jotal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut du alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yeneel buñ fi toge ba joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba Seigne Touba man neena ñett ñi ñoy sama marje ñett ñi moy sama marja yalla yonent bi Seigne Touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko tibbe ci ñom rek wa mom ko tibbe ci ñom rek kon nak ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal nu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

awla min jalbi al masalih li ngay dabu ci mom li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yes mune kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yes kon baxu mu dem al fiqh al islamiyya bu don atti ni lay atté mom daf'ul mafasid awla min jalbi al masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan fa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amid al qur'an la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala munu ñoy yam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati hi ahsan sa communication nay rafet idfa bi lati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax mune ko waye rawati nak ki nga xamni sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax isa lisi baynaka wa baynu adawatun nga di ko wax lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara xum wara wax ci mom ci bax mune ko ka annahu walin amit euleuk kat euleuk du agn du reer waye matna sed muna mune ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na non ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sa non bobu la jaralon tal xare bisa ngi ñew man na am mom mëna wagn ko bok ci say soppi ba gën la soppi ñi la sopp ka annahu walin amid lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam joxena ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu doon dundi ci bir makka ñi diko wax omar ibn khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yaronte di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom omar agon na fofu ci bañ yaronte sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi lati hi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi omar jogé pour assassiner yonnante sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement auteur de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti bimu xamni da ñew pour assassiner ko rek muni ay ci ay minitam ray leen ko mu jeex waye dedet dani minitan yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom omar ne ah man ndeke sama adversaire mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni ndeke penko sow dan ni ki man legi damay relier sax legi damay relier and ak moma parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier dan ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah anak muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënona taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalon waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk 3e personnalité ci état islamique 3e personnalité ci état islamique mom omar lu ko ko may sincérité nit day am sincérité omar lolo ko ko may mu nekk 3e personnalité ci état islamique mom omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha illa lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ab muñ kat rek ko man dañ ma toñu bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man
neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ

0: réew ñooñu dañ leen di fonk ak màggal ak yëkkati ba tey yonent bi baax na ay ci bismillah waaye am na conséquence nag ñu ni waaw ñu wali jamaaliha jigéen ba tey bu la neexee nga takk ko ngir taaram ba ngir taaram ba taarub saayir boo xam ni boo ko xoolee dana bégloo sa bakkan waaye taarub batina ko gën mooy jikko ji rafet al xulq al hasana taarub batin de moo gënoon bu saayir bi yonent bu la neexee ginnaaw jigéen bonheur la bu la neexee mën ngaa tànn taaru saayir bi ay formaam ay ab taaram ay nangamam ay nag mu ni ba tey loolu dara ñëw ci bismillah waaye am na conséquence mu ni gis nga ñett yi ma la wax gis nga wolof njaay day wax ni mag la ko gën a ñor moom lay mujj a wax mag la ko gën a ñor lay mujj a wax gisoo ab wolof ma wolof laa ko mën wolof sénégalais balaa dénkaane boppam day dem ba yaakaar ni li ko dese ci addina ba réetul mu doog a wax li ko ñor dëgg nag ni bu ma fi jógee nangam moo tax ñu ni mag la ko gën a ñor moom lay mujj a wax xoolee sallallahu alayhi wa sallam wali diine haa moom la mujjee mu ni bu la neexee nga takk jigéen ndax dafa am diine mu ni waaye nag fasfar bisaati diin man muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ni nangu ngaa déglu sama conseil booy takk takkal borom diine maa la tegtal ñeenti jigéen ñii mu ne waay maay maa la tànnal kii fasfar bisaati diin mu ne ah boo ko fa bàyyee nag taribat ya daaka maq nga suuf taribat ya daaka dóor nga sa loxo si ëkk dóor nga sa loxo ci ëkk boo fi bàyyee borom diine ji dóor nga sa loxo ci ëkk kan mooy borom diine ndax mooy ki mën a julli mën a woor mën a aj màkka mën a nunu déet loolu ay pratique la di loolu ay pratique la loolu ay pratique la rek da ngay gis jigéen ñi mën a julli ba mel ni julli kaata te bu jëkkëram nee benn mu ñu fukk ak ñaar kooku amul diine bu amoon diine bu jëkkëram nee daa xong danaan curr bu nee daa weex mu ni ko tàll borom diine ngoog mooy kiy topp ndigal di bàyyi tere kookoy borom diine kiy topp ndigal di bàyyi tere borom diine ngoog waaye ñun ni ko jàpp mooy ku mën a julli ku mën a woor ku mën a dem màkka loolu ay pratique la yàllaa ko gàlla ci sawloo suñu koo bañ waaye bu ñu ne borom diine mooy ki nga xam ni defar na jikkoom ba ki doon kilifaam du ko woyefal lu toll ni dee dee we ki doon kilifaam du wax mu teg ci baat lu toll ni dee dee we ki doon kilifaam kookooy jigéen bi am diine te hadis bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na biñ ko laajee al mar'atu saliha mooy kan mu ni mooy ki nga xam ni bu ko borom këram xoolee bépp ñépp ko bëgg ni moom waaye moom la ko yàlla tànnal bu ko digalee mu def bu ko teree mu ba borom diine ngoom waaw mas na maa dégg Serigne Moustapha si rahimahullah wa raa bu Cheikh Ahmadou Tidiane si lépp woowu ci moom laa ko déggee woon mu ni ñaari way dencant kenn ki daa rafet a rafet ba bokk rafet ànd ak rafet gàddu rafet moom jigéen ji góor gi ñaaw a ñaaw ba yanu ñaaw ànd ak ñaaw bokk ñaaw waaye ndaw si moom diineem tax na am gum am diine tax na li jëkkër ji di ñaaw teewul jox na ko xàqam respecté na ko di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem nee ñu ñoom ñaar ñu toog di waxtaan li wax ni ci Moustapha si laa ko déggee si Moustapha si rahimahullah yàgg na booba maa ngi Dakar benn suur la romb usine benn te li la xuma usine ñaar te li mu doon fa def benn conférence di ko wax foofu laa ko déggee woon mu ni jëkkër ji toog ak ndaw si ba yàgg ndaw si ci boppam seet ni teqat ree borom keur bi ne ko moy lu xew ba da ngay wajjal dof ni ko dede wallahi mu ne ko loy re nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma yow mi kene mu ñu wote dem aljana mu ne ko ah yow ya yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal xolal sa borom yalla ni ma natto gor gu melni yow man nga ko muñ gor gu melni yow ci ñaaway man nga ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg mu ñu tay jot yalla wër sëgalew ko ngay sant rek dëkk sant te ko sant ci aljana nga dem jëk ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu de aljana lañu jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju gu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal sun borom la legi ay ci jeexna gootu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dootu ko concerné bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xesna len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna jeexna ba fuko yalla yamale
1: ngeen bal ma xoso
0: jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len wax len amna ci sen soxna yi soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg mu ñu al wadud jigen ju joge tay am njabot ñene jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te kiul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljina man na joge joge mom ci am njabot ak mu njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay niñ dege joge ñom senegalay xam nga niñ dege joge ñom senegalay niñ dege joge ñen ci ñom niñ dege joge moy tak ay xoti butel yu xereñ ni bari go buruc ñom non lañ dege joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereñ ni ñen ñi niñ dege joge moy waddo sir bu melni mbalum napkat ba lol du joge
1: de
0: lolou mom fuma sagal la ko meuna tudde fuma sadi khina la ko meuna tudde fuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xani bu yegge bu yekati siditu jëm na don kaddu go xani bu yegge ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ba nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati siditu jëm wax waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité équité égalité équité l'islam waxnako alcorane waxnako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féminisme yi dedet femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de lolou du égalité de kon ci ngeen di jogé moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di jogé moy melni sayyidatuna khadija moy melni sayyidatuna khadija say nopp nama yalla bal waaw sayyidatuna khadija moy nga melni sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha mo de jangouma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyidatuna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidi tudjeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñiko gënal na jégué sayyidatuna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tuubal muhammad muniko det ban kay bu tuub de am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga ba mu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lolou lepp ay sa mustaxole butu yonent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur baye rus ko ko xole lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jëm moy jigen bi joge fum tollu dana begal borom keuram te sa bu amé ngeureum borom keuram yonent wax nako ali sallatu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom keuram tim ko ni geureum na tamuy deug aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar leen tegg leen ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokk ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu ñi ahlil janna waye nak senegal yi mom nim déggé jongé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy dégg ak morom ñu and ak dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jongéem lool du jongé lool mo ko ñu bi tuddé way du jongé xana ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé wa lool du jongé dé lool du jongé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax ak gis buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena taskirul askar démé nonu benn téré usna ko lire ma gis ci benn hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab jiddoon sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xeye ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaron ta sallallahu alaihi wasallam biñ koy may sayyid ibn aris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam bude borom alal bo de ko alal tital ab jamam ngi mujj doon borom alal bo takke borom alal te ngay ko xamni alal da la tital ab jamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp dox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole dox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moytu ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moytu ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji dem ci ji mu bëgg dem ci soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawa yam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donte ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubiku na rew yi gëndalona legi loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légui loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo také jigen jo xamni mi ngi ci yenen diiné yilif gi ng ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diiné yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverné nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu qawamuna ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ño coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ legui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax ne nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépassé na legui ñu ag ci jamono bo xam nak legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku leen diiné te l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja legui nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet andak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu dana am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi lay yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci mba alal ji lay yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci amna ko bokal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu leen ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëm na yalla ga waye gëmul sab yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna dé nga bañ ko doon dara niwu ci xeyna manam ma muskila fi man na baña metti borom kër bi man na baña metti ci mom wala sa borom kër faatu nga bañ ko doon xeyna pétat yoyu man na bañu waye xolal ki nga bokul diiné nga am ak mom njabot njabot gogou di ay doomi julit légui ci nday faatu l'islam ni bu ngeen ko doon nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam ne len sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji waru sa donu naka nonu bu fekkone jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri nota alquran ni wala ahdabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim aptar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu no wala dug ci islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu no wala dug ci islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom mi ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci islam leega gis ndaw su ko dak su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonté li jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man mak yow bokku ñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bare ci aju legi nak ginaaw yu bare yoyu ci aju ak fi jamono toll nga xamni legi loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokku na ci suñu kimtar bokku na ci suñu kimtar ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé dekk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum sa soxna si ngay denc min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la mul way nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dama ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxé jigen jé ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wa demé kër kër yi ba ñew wa demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse wa légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gëndalo na loi sensé na vice versa légui lool dañ na delu ci wat ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam de ganar mu yam sow nga dem penk mu dem sow en ñaar ñep kenn ko ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss loxo naan ko dama sonu mu la mala gëna sonu bo démé sax lamuy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi bo ngon jot wa ku yendo dang dangi bo ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha dako rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la dal daq waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja'ala baynakum mawadda wa rahma waye gis nga bing fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok dinaaw li taskuna ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fek ñu tegal ko facture bi ci bop la mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bima ñëel lama ko mbindaan mi jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acca 10 ñaata la 50000 ku ni 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yeena fi jëlé li taskuna ilayha yalla jëlé fi mawadda ak rahma bi ngeen fi jëlé li taskuna ilayha rek la fi yalla jëlé ma wadda ak ma wa rahma ngeen bal ngeen ko fi jëlé rek yalla jëlé fi kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amon ben culture bu fi amon culture bobu moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam beugé may Zainab bint Jahsh kany wax Zayd ibn Haris rew mo dem amna cultuream moy li nga xamni mo ngi la sénégalais di wax diw guer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugrayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañuko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dina ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa makk gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad bi ñepp ci massa di ko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayele ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bint Jahsh contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jige ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye seydi ma ca keur ga la koy labatal te seydi diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak suñu fi moy digeunte ñeño ak geer legui biko sey nab yegge da mer bu fut dal ni way man ma yakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem dama ma koy labatal duma nawlem duma nawlem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal di jël Zainab bintu Jahsh may ko sayyidina Aris bim ko ko mayé lima xon légui ci boromum jiddu ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom dam ba tank la borom yah bu digi la comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare yambare goor lum yambare yambare yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosom bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li muko waye damay sa nawale yow xana mu ngi lay jall sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bokk fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñinu ko lolou ñinu ko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam ni ko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiye te ragal yalla tiye sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam yek na ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ok seydi ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi muy wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo for force tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam ok soxnas domam muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seyna di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñew niko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munuma ko support mi ngi nek fi naan ay mala gënu jiddo duma sa nawle lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam alayhi salatu wassalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna loy yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexay nga takko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbam mel nit ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an takhsha yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mamu nit ni moy ci nikul mbam bi sa borom mo gën ngay maytu ko nit ñi mbam la wolof ndjay neena wolof ndjay neena mambu mambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yaro resu su ñaan ah muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ne ko do ko fa wacc sa bu la waxe rek nga ne ko am sik alayka sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yonti yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonti bi don bañ dana am sallallahu alayhi wasallam wala lim ragal don bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad ni wote ak yonenti ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani doom ko yoron bo ci ko mu di ko tak lol tax na nak bi mu wote seyna ba idam mak yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci tak ko nak legi sa soxna lay doon sa soxna lay doon mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab li nga xamene dal sayd waccina sayna ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc sayna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té bu ngui koy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fekk lune man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lune man la ca fekk dina kelay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxul legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñ gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante nawlante lu ko senegal gisee moy ki teug la ki teug la ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مو خم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي سي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي اب سي كونتكست بيغا خم ني سي لاي واخه لي ميغي دون واخ سي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abou ko ci contexte bi moy waxe moy contexte sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diina sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xani dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy mu'min muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga mu'min moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam bi ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye mu'mina bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo len gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsina tu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor gu doy war nek gi mu nek muhsina tu dana tax waxuma la di xol liko gor gu def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaal dotu ko ci top koku moy muhsinatu mani nak bu fekke ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mani bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokulen sax ngeum wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen diko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslima man na dem ba nek mu'mina man na dem ba nek muhsina bi ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yi l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ni bokko fukati ci loxam force day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mingi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mingi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal moy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokati lenn ci ak jigen ni jigena jog taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ni umar jigen taxaw jakkarlok mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dani yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa ser ba goor ñi mënu ñu ami soxna lol nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tani dafa upp dafa ser jenn jigen juk taxaw niko Omar muy ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tani kenn duko wañi xana ci kaw mu neex nu rek suñ tani kenn duko fi wañi la wax ci kaw mu neex Omar ne a ndax adine beug tukki Omar mo xani bu ma sa wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foko tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ la fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek mu ne ko fi len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahu naqintar jigen ni nangen len jox tan lu tol ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratul nisa mu ne ko ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar num tol 200,000 wala 300,000 wala sen ya qintar mom ken xam num tol mu ne ko kon jeexna baye ñox sun qintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar Omar daf ni vraiment nak vraiment dossier bi ma tim Omar Adjoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Adjoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonu juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fotañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fotañ ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñu tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum goor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu gané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yi ensemble yi penc mi lol la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indilé ay lay yi wanani li nga wax dul islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben Abdoulaye ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'oud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu sen lexi ak yoy pour aptar li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna al qur'an baqara ba min al jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak jisbi ni ko li ngay aramal ni jangna droit yep me gisumako ci han gisumako ci fenn fuk al qur'an waxe lay ni masul ni ko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu baax da nga dessé lire texte bu baax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sakkal yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinnu wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan wama ataakumur rasul fa khusuh wama na'akum an fanta mun akay akay taqullah inna lasul iqab nga suru tasir wama ataakumur rasul fa khusuh wama na'akum an fantahu mun ko yalla du moni ma fi yabal yantu yalla muhammad mun waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba mun ko waw mune ko yonti yalla muhammad mo ni nak mo tere jigen bi yett ay bañam kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi ñoccu kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi soppi bindam kon mi ci alquran mune ko ndax hadis ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل صوب بند بي على بلي سجبو ما نمدل وطخل بفكي نبني بدرور موتخ درور درور ننكي وخيتي تتواب معي لو خمني دال بو نسيسيت له منتنعك دال منتنعك بس كدف لي لور درور لا دال دف لي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours dafa la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam dafa la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou woné tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yonte yalla moni yonte yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni lay soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndoccok xéssal ak ci aju waye gis na jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi sun jigen ni intellectuel yi bis bu nek mi ni len gor ñaar jigen ben alquran ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuel ci diiné ay femme intellectuel ci diiné gëdë ay femme intellectuel ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom ne lool rafetul lool jadul lool wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lolou wurtu am kon nak señ modou buñu dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah mariya wa busu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale ta yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko boot ko rogandiko boot ko rogandiko koku moy soxna jaar fi allah mariya busu te ginaaw sun mor antecede kon li nga xamni nakali ñu wax nako wara kul rajulin asima imraatun azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reysir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam bousso tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xam ni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekati ko

tay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu mu ma sa bu bulle fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu mu ma legi dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci ndariñ ila akhir ila akhirih mu ma legi lañu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxanu juk moy julli ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julli ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jasaakum allah khair jasaayi man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yal ni len fay yal ni len fay yal ni len sam yal ni len a ni len wax jere ngeen def jasaakum allah khair jasaayi amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbolo yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg ma melni rek melantane wu kepp xottu gertem japp sama njambu lul lol rek la yalla xam doyna waye lol lepp nak du dara lu l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam lañ waye ñu bëgg seigne touba lañ yalla xam nako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñu mako wara ñak baña wax ay la limu koy def bari wul waye li mu mëntu ñak ñu ngi leen di wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigeen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين ديلو سيرين يرن يون سي سين إيميسيون بي نيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi. Ginaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layante biir ci lislam, njëriñal layante biir ci lislam. Muy njëriñ loo xam ni yonente alayhi salatu wasalaam soññe na ci miraaran. Ulama yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni kenn ku nekk moo koy defal boppam. Fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dana laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خاله يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في حديث الموي ينمت صلى الله عليه وسلم أقول نيانا ندعي الدين دال ما لا ينتبير دق دق دين ما لا ينتبير waye da rawati na mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da fa amel mbokam juroom ben haq yo xamni bu ko matale wut ëllëg yowmal xiyam da na ko pogné ci kanamu yalla laaj ko haqam ci mom juroom ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala mun yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fa sallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidallah fa sammiu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi uray neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo daj ak mom ñun ñu ko yene ko jam niko assalamu alaykum assalamu alaykum lolu haqq la joko amel de akla joko amel loko mere mere mere boko rombe ne ko assalamu alaykum lolen mere mere mere bo len rombe ne len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité wu jité lu salam jitalut nuyo boko tont boko tont sunu mag ni buñu masana deg hadith te buñu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxone sunu mag ni bo masana ñew set set ni jamet seen taw lan ni ana sunu mudu mbay tiam buñ la janni buñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo da jangi nuyo ni lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki niyuko niko assalamu alaykum ko defé bin la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo dajé mom war nga ko niyu niyu moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam bi su tay min waysa dahaka fa ajibu bokku na ci ak yi nga xamni amel nga ko so mbokum julit bu fekke ni dafa am nit wala nakar lum te meuna don bu la te woyé ni nga sol saw dal wuy jiko min bal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko dala invité agn wala dala invité rer ngant amut ni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy layante bir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa isa stansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa isa stansahaka fansah lahu lolu yaron sallallahu alaihi wasallam sax wax alayhi salatu wassalam wala yonent wax alayhi salatu wassalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben ko janni ko ñaar ko gattal wax ja ñet boko do lay bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet ndey sama soxna nangam waaw li ni mom lo ci xam mune ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaron ta sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digeum ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digeum ak safwan na ali yaron ta sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalula lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé dila wax jambat ñurum soxnam bu dalu teub rek niko wacc ko nga ñak fulu jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mu ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom mudal ko solution ñaax ko denk ko niko gëna la muñ fazalika jigen bi ñew day lola di sakku yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreri ba dëkk ma terreri mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal muñ rek dana la gor gor rek setal ba xam taxel ba gëstu ñamuy laqut di leen seti ñamuy laqut di leen seti taxel la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu mbay taam wacce nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi ma am na ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème di gem ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi fiirangeem bu fekke dafa fiir nga wax ko dal wax mu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir kat laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la ñu ko di day doflu togal fi dem ñoo mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngien andi li dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bon yi day safaru bon yi ak yi sa jëkkeer ji bon yi na mo gën safaru bax yi yow xos nga tabbi ci mbir ni ba nopi xanaa gisoo man ni sa nday lay li ma daj sa kër baay doo ko daj fa nga nekk te nga góor góorlu mën di xam nga ni ñun rek a tax nga juddoo ci sa rontaan ci baay waaye su ma mënul woon doo fi juddoo daal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقو وسابو فك دري ميجار تاسو كافي امبلكو نيكو ايتي دالال ديم بو كين ييرني ني وون ديفي نيك بو كين ييرني داغا مير با نيو ماغ ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه nga xamni da ngay gis mag mu di jaaw daal ni bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk waxal ha di bay dof dof lu da na xamni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-din an-nasi'a layeku bir li nga dund keur bayam ba jur ko fi layeku bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa limi nem suko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon layeku bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yaw di ñaxtu ngir du gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a way amna ci goray ño xamni billahi bo sañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen yi la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dig xamna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanal ma baat mu ñu de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday mutuma ca jaar wala fi ngay neena bi ngay fay di ñu bi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fay yar ci ba nga delu ci gën wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la yeen wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a gor gi non la ki nga mera nan ko buru won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balé la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo jox won milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxé won duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-din an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-din an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu daan ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaar soxna yep dañu fay dem seen kër bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ touba ni ko ndax ba nga fa demé a señ touba dañu ko bu fekke ni day bañu demé top nga ci waye nangu wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañu demé jëli nga leen waye nangu wuñu ñew mëna mu ni sikki sa ca ñom la ne waye bu fekke ni bañu demé jëli wo leen sikki sa ci yow la ne sikki si ci yow mi la ne de gina ci ay netti li neena masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñun yalla tere ñakay ken mu leena muñ ken mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñu ni yalla tere ñe ken dara na mëna muñ ñu kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla ko muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu kon sa bo xamé nit ñono ci yow da bok ci ay xam bu ñëwé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah fala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم انا لولا اقم لا دي اقم لا دي لاي لا داغي توغاكو جيلو تسلي ني الحمد لله ا جامو سنة لا يكو بير دا جامو سنة رك لا يكو بير لا يكو بير امنا فاسا بو ني نيتلي ني ني ني سيغ توبا لا ني ني ني شيخ محمود البصير لا ني نيتلي ني سيغ توبا لا داني Seigne Touba dafa ma sa tolat lenn ci talibi yi dal di tisli ni alhamdullilah talibi ni tel rus ko wax ya xam ko la mu delu tisli wat ni alhamdullilah talibi ni tel rus ko wax muni talibi bi mu togal te mu rus ko wax yow nan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana serigne diou sangam mu ko xatal wala me nga xat ci nit benen serigne ci jangalu la diine kat xatal te nit benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisleni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni cheikh mahmoud basir la dañ ni cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci toli bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ni beurek ni bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqq bu tisleni alhamdullilah meni ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukallah xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dal ni yarhamukallah ni ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj jëru nga nan ko yarhamukallah da dem faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aut bu neena bu fekke ni bokk na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawat na solal saw dal dem seti ko niko massa niko massa wa isa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ca jadga gunde ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sharia nangu boko ko xagne bu ëllegi yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bin kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay lay biir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabarak wa taala ñu bari legi nangotuñ ku len lay biir ndax ñom seenu lay biir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari legi loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alquran nak waxut loolu alquran dañ ni bu ngeen di layanti biir na ngeen layanti biir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusr illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alquran wax la enti len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr way digeen di ñew di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ko yow kay sa borom kërëm mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo don yow kay jambar la fa baye batay waye bu don keneen ay bu don diwo kon batay tax na bu yag dedet lol du lay bir lol du lay bir lol kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay wax waye wallahi wo bir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé karaw waaw waaw ñu nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen mbay ak seen bay taggo nañu ñett ñu seen mbay ak seen bay taggo nañu waaw taggo de munta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg legi jigen ñi lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni mënatuma té goor mom boko ni mënatuma amatul droit tié la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lool dal goor warna ko rus ak lu la mëna def nak ak lu la mëna def xey ñaanu lako waro ko ko may lu mala mel rek boole ko ak loola té muñ rek gis do na ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye ak ko bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ndaw li yalla bañ fekk jigen di demandé wu jigen di demandé wu fekk jigen je demandé nak goor gi mom amatuñ taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma baat ñena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare ani kuté dara ñena yowul xiyam xatu aljana doko mus xet ga dama waxuma aljana ci mom baye xet ga te xatu aljana bo doxo juroomi téméri at xatu aljana di la xéñ doxo juroomi téméri at la bo fa tolo xatu aljana tambali la xéñ ñu yow jigeen di xey demandé baat te tudo ko ci fenn ñu ko xamni fir dong fir rek fir kep du leneen ki fer fir dong way reflewul fifu marut reflewul fifu marut amna ko xani bari titer rek way reflewo fifu maro bari titer rek amna ko xamni nday ja day beug nga yor domam yorale ko sa loxo jotul sa gannaaw dal li tassay kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dimbe ba xey doonum kuy ba ca jappé mana dem la nga daan dimbe yow yaay ba ma amagul borom kër ba xey am borom kër yaay bo ci jappé mana dem da nga gis jigen jo xamni day wax borom keureum ne ni ko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay tammi man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi القران دفني انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم يين جوليت ني اي فرير نين لاينتي لين بير سين ديغنت يين جوليت ني اي فرير نين نين لاينتي بير سين ديغنت لاينتي لين دي موي ديمبلنتي لين امبوكنا اقديم كو امال ني جوم بنيل بي موي بو فاتو nga man ta dem nga sal saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem ci denc ba nga sooy dañ ci dig waye nit ñi sax nak dig luñu gëna faratal denc bi di gis mu ko ci sa dig bay wala di gis mu ko ci sa dig yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom du rob dig ba rek lay lijeenti xam nga dig bu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci bayiko waye denc ba nak mom ay ñaanu fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla diggal neew bi pour yalla diggal neew bi bobu nak interestul danaka ñi fi neew bi bayi ñi fi neew bi bayi mom danaka dig ba len interesse rek waaw ndax jahal yi duñ yi nga xamni señ mudou mbay cham dana ko jahalé ko defé mu ni ah mo man ni sa dig bayi ba dé ay ni sa denc bayi bu fekk denc ba nga wara nakar lu sax ni wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndar mi kon nak ay frère ngeen laanti len bir seen digeenti innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day lay bi nit ni rek musiba dom la len di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa am yoon ko jang l'islam moko man maka yanantu sallallahu alaihi wasallam kera bu waxe hadith bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dagn ko ni khulna ya rasulullah liman waaw yow dum no digal ni dina lay bi la wa legi bu ni lay bi nit ki fuñu sukkandiko ci lan liñu sukkandiko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأحمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ينت صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو nga laye ko bir nena ling koy laye bir na muni tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu nan kopus la bir bing ko nara jox mu nan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum laay bir bi nga na ra jox waaji ndax boko joxut kopum laay bir bo tang nga ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dina nangokal maglum nang ko tek ko dagan nak waaw yang koy jox kopum laay bir bo xane da na ra daw biram ndax bi dem di fajj ñar dedet neena kopum laay bir bi ngi koy jox tang ko ci alquran muniko wa buñu démé ci alquran ku ñu ko fëna muñ wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon delu ngeen koppu laye bir bi nga nara laye bir suñu mudu mbay ciam muñu delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli bu wa lay ku ma démé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laay bir numay def muni wali ahmatil muslimin nam ma ko noy defa nam muni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifa diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmatil muslimin ñu tax ko julit ñu ñu fay julit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delul nga tank ci koku laay bir jox ko mu naan ni way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ni ko nara laay bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekk ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekk ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassawa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño ñu wax ko waye len ci asatifi dañ nan waji bax neena ñu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti duñ ñu wax duñ nga wax mukk ni seigne touba neena dañ nan amna ben borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya sohor ya ini ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lum lay wagn ñal sayyid alhadji malik neena lum lay wagn wala ahimati muslimin kulifay diine nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xami ñetti ko ak yoyu ci ñetti was la ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek am na ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tanka ci alquran buñ tanka ci soom rasulullah buñ tanka ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko ko iblis lañuy tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta bindu ba xey faatu bindu ciona ñu am nakara ciona duñ am nakar iblis fekk len fa li len dama len di laye bir dama len di laye bir ñu ngeen di kër ak jabar yéene ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen a bëgg produire ay walliw produire ay doomi l'islam moom ngeen bëgg a produire waaw ñu ma xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi am na genn garab gu fi ne goo xam ne nee na leen bu ko seen loxo laal añaana tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laa bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi quran misaal na ko waswasa lahuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin suratul a'raf inni lakuma laminan nasihin neena seytaane dafa ñëw ni da leen di laaye biir ba indi leen sikk indi leen dute ñuy dute li leen yàlla wax ni leen projet bi espace bi environnement bi mën ngeen fee bind ba xëy dee bu ngeen am coono waaye nag environnement bi am na benn tooke bu fi ne bu leen ko laal tooke jaa ngi nii neena seytaane ñëw ni leen man dama leen di laaye biir waaye gis nga seytaane xam nga nu mu defa di taa boole waat waat fa gën a aay ci màggug yàlla demal ci tiktok bi da nga gis benn waay boo xam ne day waat bay xalangu waat ba suppa jalañ ni da leen di laaye biir fekk lu mu la wax lépp musiba rek la musiba musiba ak bala danee na da lay laaye biir yi waaw ku lay laaye biir dana wax ni la bul déglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañoo tëdd muy dox dañoo toog muy dox kon bul déglu sa ndigalal kilifa nee na da lay laaye biir yi nee na waxal sa kilifa ni ko man ba ma lay ba may jébbali ci yow àddina taxut sama àddina bàyyi ma ma regleel ko saa bopp àllaaxira tax ci àllaaxira boo demee sa sëriñ boobu sax mënu fa tus ak sëriñ ba nga koy wut àddina si lay tàmbale àddina si gis nga ki la wax ne da lay laaye biir ban la bul déggal sëriñ bi gis boo ko la ëpp doole doxee gannaaw xët la te nee nga yow soxla woo sëriñ bi ci sa mbirum àddina àllaaxira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka moo tax nga def ak moom mu bàyyi ah waaye gis nga bu la ko la ëpp doole doxee gannaaw ba ni la aw xët tir boo yuuxoo ko lay wàll sëriñ bi ah te yow nee nga soxla woo ko ci sa mbiru àddina te du la wallu ay di buri sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw njariñ Serigne Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talibe boo xam ni daa am ngénte ni liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox su ba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi téeram mu am ngént dem ci sëriñ bi ni ko man de dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ bi ni ko ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man addina taxul boo bëggee loo ngénte dama wuti ko alaxira tax te alaxira jotagut waaye lu yàlla nar a leeral daana dal saxaaba yi waaja dal di dem ca jàkka ji sëñ Touba di julle taxaw ca buntu jàkka ji di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli fajar ba ni tël waaja dogale ko lakke dama amam tudd sëñ Touba ni xinnet ni ko ronoon sa kilifa ci xere yi muy diw sàngam muy demal wax ko ko mu daal dem topp ndigalu sëñ Touba demaat ca diw moomee ni ko man day dama amul tudd bi sàngam mu ni ko yow di lu ma la waxoon nee naa la man sekkumaa yow am tudd alaxira taxon nga ca alaxira jotagul waaja fa dewaat di lusi buntu jàkka ja di xaar sëñ Touba sëñ Touba julli génn waaja ni mën ni sëñ Touba dama amam tudd sëñ Touba ni ko waaw lu ma la waxoon mu ne wax naa ko de mu ne ko lu mu la wax mu ne nee na baa koy jox saa bopp day alaxira taxoon ca alaxira jotagul naa wuti mu tudd sëñ Touba ni ko demal wowal ma ko waaja ñukki ñukki dem woo kilifa googa ñu ñëw ànd ci sëñ Touba ñee sëñ Touba ni ko diw mu ne mbàkke ni ko taalib bi yii ñu ma leen di boole yéen addina ni dong nga taxoon ndax alaxira jëñ jëm ëllëg ku dul man borom loxo bu tusu bi mënoo fa tuus mënoo fa tuus kon bokk na ci laaya biir taalib bi amam tudd te wax la ko nga man caa dem dem ca nga man koo taxawu taxawu ko naka noonu su mbiri addina yi su mbiri addina yi ku ci joteeg ku la ëpp doole ëpp sëriñ yi ñëw taxaw mooy ñëw taxaw kon nag sëriñ boobu ni nga ko war a digloo ci sa mbiri àllaaxira noonu nga ko war a digloo ci sa mbiri addina kon ci lay laaye biir naan la dama lay laaye biir sëriñ ji seen bopp lañ fi nekkal bu leen leen déglu wóor na la ci musiba di ngay yend jant boo xam ne moom moom la doon wax doole doo ko gis doo gis sëriñ ba li ànd man addima saykhan mursida fa saykuhu saytaan ay su xasada la cheikh abdul qadim wax radiallahu taala anhu cheikh mat bamba nee na ku amul kilifa fii ci addina gu lay saytu mu naa mu ni dangaa jógul ni am nga kilifa sax waaye am nga ko mu ne ko gan la mu ne saytaane wuutu kilifa booba saytaane taxaw taxawaayu sëriñ booba yow ñu amul kilifa gu lay digal ngay def mu di la tere ngay ba fii ci addina mu naa mu ni dang ko yóbbul rek waaye am nga ko saytaane la saytaane remplacé kooku ndax wudd moom amul alfaraax li arab bi tuddi alfaraax amul wudd déedéet bu fi liggéee rek lay ñëw remplacé ko mbay ñi nag xamuñu loolu ñun xamuñu loolu ñu ngi gëm rek benn waay boo xam ni lan nañ wa ñaw na mën naa wax di philosophe philosophe lu di la indil ay détail ak explication yoo xam ni boo amul xel dalay yey dalay yey waxoon naa ko ci ay xaleel bii nga xamee ni Cheikh Mountakha am na mel réew mu am problème mu jël alalam laaye leen ci biir ngir diplomatie génnee leen ca am ñu génn ci réseaux sociaux yi ni leen gis ngeen ñu leen li ñu leen doon laaye biir a ngi nii bu fekkoonte ni Cheikh Mountakha yëg na ndaw ñi kon alal jooju ndaw ñi la koy jox ñu liggéeyee ji ko waaye di ko dimbalee ci réew yoo xam ni réew ma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jàmbat benn conférence bu ma doon def fii ci Jannatul Mahwa mani ndaw ñi waaye yéen diplomatie bi Cheikh Mountakha di doxal mën ngeen di critiquer te pourtant yéen ñii yéen ndaw ñi bis bu nekk diplomatie boobu yéen a ngi koy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bopp ndaw ñi ni ma ah nu ngi koy defee suñ kër yi ma ne bis bu ne sa soxna tàngale la kafe gu neex gu foor nga dem ba koy waaja naan gan ne asalaamu aleykum nga xelal ko gan ña bàyyi sa waa kër daa tekki ni dangaa bañ sa waa kër diplomatie moo tax gën sa soxna toggal la ganaar yu neex ba reer jot ngay waaj a reer gan ne asalaamaaleykum ngeen jox ko gar nga toog ñu waa kër gi ndax loolu day tekki ni dangaa bañ waa kër gi diplomatie la ma conférence ba jeexee ma jóg jëm sama oto ndaw ñu wër ma wër oto bi fees ko del ni ma yow doo dem yow buñ la teeloon a gis ñun duñu révolté mukk buñ la teeloon a gis duñu ma sa révolté fekk booba dafa am ku leen laaye biir te fekk li ñu leen laaye biir tànkawu ko ci alquran ak sunna waaye bu ko tànkawu ci alquran ak sunna ak waram xam-xam yi du leen wax loolee du leen wax loolu kon du leen wax loolu mukk ndax yonent ni laaye biir bokay def ci nit ki tank ko ci alquran bu niwul ci alquran demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci worom xam xami alquran na wa tahawanu ala albirri wa taqwa la yantilen bir ci ragal yalla la yantilen bir ci ragal yalla ay fi ngay gis oustad bi jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëm bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek ñu jëpp convaincre kenn waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wëddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaron tib ali mo salam li taxone yalla yëni leen moy lay bir seenu xet lay bir seenu xet yaron tib yëpp nak ma tax yaron tib sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yaron tib yëpp ay diina lañ andi won waye seen diina ja kenn ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yëni du dara lu pour ma lay leen bir rek ngeen bax ñu tambalé ci yent yalla no xani moy duwaye yaron tib ali mo salam duwaye yaron tib ali mo salam yent yalla no ali salatu wasalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mun surat araf mun mom sayidina nuh alayhi salatu wasalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw mun way andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waw lutax nga ni laye bir ni malim gëna xam malim gëna xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyut yalla dey na ma lu ñu leen deyut motax na di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun walan mo waxon aw gayam ali salatu wassalam ni demat ci benen yonent buñ wax sayidina hud ali salatu wassalam momit buñ wax aw xetam uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasihu amin muni mom sayidina hud ma ngi len di jotali sama mission borom ma ngi len di jotali mission bima yalla wax ni na len ko jox mun waye andak lolu nak jotli gima len ko jotli day andak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal yalla da am ci man confiance kon bu nit amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek lay bir ga yakku bo ci sété intérêt mom ci bopam lay bir ga yakku bo ci sété intérêt kam jotel lay bir ga yakku sét ci intérêt yalla ko yonentam rek ali salatu wassalam sét ko ci rek seytane nak mom intérêt la ci don sét motax lay bir ga yakku intérêt moy lan moy da bëkk ko yetti ni sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yetti donc kon intérêt la ci sét mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop di bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga leen dal moy picc mu lak bop di bëgg borom picc mu lak bop di bëgg borom waaw waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikal ko ay diwiaso ni ci sa keur gi era sa borom keur gi mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar diix diko nak man dama lay lay bir dom ñoom nan nga ko faj bo demon seen keur le mu faju ah ndaw sa di am jor be njaay am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni tagoji lay tagu ci ko don laye bir nga don lay bi dem be nday dal mom la am aminta nday ñew fakk ko jëmmi ni ko yi dekk du dalay fonto ah mu takki bagagam ni kon momi day fay waye bala dem na taggo ji bu ñu ñe di taggo fekk ci ko don wax lolu jëkërem door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko ah aminta man ye deguma fi ni ah kon xaarama delu sa keul dal di tekki ëndam tok ndang aw tekki ëndam tok ndang lutax lay bir giñ ko don lay bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma glen ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal nekke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci la ko seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawaji'at liman bi rabbih amana fi kulli saman bu ne ko ci mu layin rek yakarna mi ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bok meuna laye bir a bokku ci ndariñal yonent bi do fa meuna laye bir meuna laye bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ndariñam lolou mu wagnu ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ni na mune amana fi kulli sama tepp ku gem yalla bis pinch la tambale ci rok minal awal ba ila al akhir lay bi yaronata sallallahu alaihi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara wax leen ni ñu duggé ci wanak sax mom yaronata bi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet bi ba laye leen bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ci mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir buñu dem wanak sax ñu fay déné laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi

approche bi ci approche bi moko wax manatani ni xeyni musu mu nan diwlin ci bir keur gi melni du mom melni du mom melni du mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaraw biko yaronte ki sayyidina abubakar sadiq jaraw biko yaronte sallallahu alayhi wasallam dinke ben secret direk le du ko wax mu Sayyidina Abubakar Sadiq moy premier bëkk ñëw bi yaronte sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam dim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax Hafsa Hafsa ñu wax xam na ko doñu Sayyidina Umar ñu waw day teñ jiway bu simé dana ko denc ci soxna dana ko denc ci soxna Abubakar tey lolu bayu Hafsa yewoo kërëm fajar ñu xëy ci Abubakar ne ko man daal dama yor sama doom ñu wax Hafsa ma nga ca kër ga te ngi na ba sinni daa koy wutal borom kër te yaama ci doy Omar nee na bu ma Abubakar tontoor ak yaama tont ndax Abubakar bëgg ci wax lu ëmu te wax bi fasul yéene nekk li yonente bi bëgg te ginnaaw yonente waxagu ko nee na Sayyidina Abubakar Sadiq nee na ok Sayyidina Omar nee na Abubakar may ma patt bi neena tontu sax defumako ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abubakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat ci mor ko be neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu done ba ci neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila dem ci keur tok man ma deg sa nopp bi suñu mor ko be neena bi suñu mu koy deñ Sayyidatuna Fatima bayam du ko massa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko de ko mu ci joy deret bayam wawat ko de ko mu ci gire bajjan ben niko bajjan ben niko so fatima kay nam bajjan bi tuddi bajjan ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yoon mi seigne ibrahima mbay la motax ma woy sayyidatuna aisha bajjan ben xam ngeen ni aisha tu moy ben aisha soxna ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam mom moone bi fatima diglo bayam teug sigi joy seug sigire aha arsa mom comme ay setu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febare nga xani mo toll ci ay darignel suram beugul dara raw ko muni nak fatima ding mo wax li la sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wer mu de fatima di lima man may sa tante muni yalla tere lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di ñu yalla téré waji ma tante duma la ko wax de duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu fallu dalam fekk ko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbulé wax ma leela sa bay wax mu ni tante duma la ko wax sékkere sa bay duma la ko wax ci sax mu dey moko man la ko wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye daf mako dey lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alayhi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lolu manam comme mom xamna ni da wara jotale njangum yonante bi sallallahu alayhi wasallam njangalam yonante bi sallallahu alayhi wasallam lolu tax mu sonn ci pour xam ni ko bayam wax da xamna ni bayam di wax lu amul njariñ bi bayam faato sayyidatuna aisha ak ki aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima ni ko fatima tek ma dimbele nak wax ma la sa bay waxon fatima dal di muñ ni ba legi de man na la ko wax ginaaw genn adina mom man na la ko wax du dara ñun rek di ma woyé bu ñëk daf ni ma sama borom day yoni na jibril mu tan lo ma ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jikko fekk aljana mu ni ma begg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ku lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ tay tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dang tay tek bu ragal yalla
bu ragal yàlla saa bu lay wax dana la wax lu am njariñ, saa bu lay wax dana la wax lu am njariñ. Bu gisee ni nga génn ci sëy bi moo gën, da la koy wax, waaye façon bi mu la koy waxee la di nga ca xamee ni sëy bi dañ cee war a génn te du jaar ci digg ba, di ko xàppati. Bokk na ci laay biir mooy nit ki bëgg a denc soxna, mu xam ni yow soxna sii nii bëgg a denc xam nga ko, mu ñëw di la laaj diw loo xam ci moom, bëgg lu rafet, bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca ndaw sa. Bu dee ku góor ka la, bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca góor ga. Déedéet bu boobaa laaye dee ko biir de laaye woo ko biir, léegi maslaa ngay def, maslaa. Bëgg lu rafet bum tee mukk nga wax li nga xam, ndax foofu dañ laa laaj nga war a nekk seede. Te alquran nee na wa ma saxina ila li ma allimna, bu ngeen di seede seede leen ngeen xam. Suñ Mbiru Mbaye Thiam dafa ñëw bëgg a denc soxna si, ñu la ma def soxna si dama koo bëgg a denc. Yow ñu dëkk ak moom dama lay laaj, ndax ñu bari nag ñu bari léeg-léegi ñu laaj leen ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ca tous, ndax koo xam ne dëkkoo ak moom jafasoo ak moom dégg naa dong yow mutoo seede dégg naa. Mbiru Mbaye Thiam daa bëgg a denc soxna si, nga dégg na ah man di dégg naa yaayam ko naqarde la, man di dégg naa bàyyam ah man di dégg naa ndaw si di toog. Yow dégg naa yow doo fekk sa jëmmi ñu ñëw xamati moom dara, ñu laaj keneen ñoom xamaluma ko dara moo di maandu, ñu laaj keneen. Boo demee loolu wax dara amu ca, ndax dégg naa foog naa dong la, kon dara amu ca boo demee. Léegi nag te fekk moom bëggoon na koo denc soxna ñu maandute, bu joxamul dara ñeel xawma ci dara. Waaye nag boo ci xamee dara nag bu ko nëbbu danaa xam ci moom ragal yàlla, xam ci moom maandu, xam ci moom gàtt tànk, ñeel ah lii de ku ko denc yaakaar naa da nga am soxna ak a maandu ak a gàtt tànk. Addiinu an na si ah bii day ku ko am comme borom kër, di wax dëgg yàlla xawma ci moom lu ragal yàlla, xawma ci moom lu mbaax, xawma ci moom lu dul waaw kay. Waaye ah bii day bay boo tey ci moom de man di dégg naa yaa ragal bi yàlla dégg naa, dégg naa day seede. Alxuraan waxu la dégg naa samix naa la wax ma sayid naa la wax ilaa li ma allim naa allim naa la alquran wax li nga xam, li nga xam. Addiinu an na si ah addiinu an na si ah asengral nag ñi nga xam ne nii ay àndandoo lañ te am nañ bëgg ci yow duñ la ñemee laaye biir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nanga wax mukk. Moo tax sëñ Tubaa tere woon la ànd ak koo xam ne nii dafa dese mbaa mu bari ay bëgg-bëgg mbaa mu añaale la te doo yëg ni añaane la la. Walaatu saayib in aratta suxba saa safa'i aw asadin aw saa raqaba. Sëñ Tubaa nee na bul ànd ak waajoo xam ni bul wutub xarit di wut koo xam ni saa safa daa am ndesum xel, ndesum xel xel mu dese, xel mu dese mooy yaakaar nga ni waa ji boo ko waxee dëgg li nga daan jariñ dootu la ko jariñ ndokk ndokk, waaye fekk wax nga ko dëgg te yàlla tax ndokk. Lii daanaa ko dimbale waaye léegi moom dootu nga ko dimbale ndax daf may jaay kii dégg nga ma may wax mooy wax nangam ndokk ndokk wax na la dëgg te yàlla tax ay ca saa safa yi. Koo xam dafa dese nag moom day jàpp ni yaa yor dundub këram, kon suñu laa wax dëgg gi suñu laa laaye biir ngir yàlla saa safa. Mooy koo xam ne nii ay intérêt rek lay xool, ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te doo yëg ni añaane na la ndax da koy nëbbu aw saa raqaba wala koo xam ne nii addina dong la xemmeem addina rek la gëm business rek. Ñii ñëpp sëñ Tubaa ne booy wutub xarit teggi leen fa ñett ñii booy wutub xarit bàyyi leen fa boo ko xamee. Ku dese ku dese mooy kan mooy koo xam ni di jëfandikoo xelam bu lee ci ulamaaw tasawuf am na neneen duñ tuddee ko dese loolu taxumaa jóg. Waaye ci sari ak ku dese mooy koo xam ne nii yëmbut daal ay mattam fanaan si wut, ay mattam fanaan si wut kooka bu ko laaj dara ci sëg laaye biir aw saa asad añaan bu ko laaj dara saa raqaba
andu sama demi siré andu sama demi siré nit ko xamni mom adina rek ñu ne bu ko laaj xalaat mun wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet diiné dedet xel mu rafet dedet ñu dajé dal laaj bi moy waaw boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé waay to bay nga ko sa way tay rom na la de est ce que heure mal ram bobu heure jull la waaw est ce que jull nga tay adina mi ngay dakk do ko dab de tenké yu balé sa diiné way sa way waaw kay

waaye lépp suba lépp tisbaar ndax lan sa tool ya ngay yendu, sa tool ya ngay yendu di wattu mango wala mandarine wala orange wala wala lépp waxtu yëpp doy na bàkkaar. Léegi nag nga ñibb si ci kër gi war koo fay, mel ni ganaar guy coppeeku, nag mel ni ganaar guy coppeeku, këpp këpp këpp këpp këpp këpp asalaamaaleykum. Baax na baax na baax na. Sëñ Tuba daf noo laaye biir moom, kenn kenn dax koo laaye biir moom Sëñ Tuba ak mën a laaye biir comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Tuba daf ñoo laaye biir, déglu leen laaye biiru Sëñ Tuba gi nee na wa arxabul asiyaai lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati walaw suway atan faqat li yamalu saali atan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu. Sëñ Tuba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq, laaj naa wa waa Barsaq ni leen waaw fi mu nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko. Waa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunya, xam nga lu ñuy waxa ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif. Dellu adduna ku ñeen bëgg gis seen baay ñun yàlla tere, ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere, ak ku ñeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere. Waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakka la, sarxe fa doonte benn dërëm la, ngir yàlla mën koo multiplier fulaatal ñu ko ba buñ jëllu suwaatee buñ ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba. Wala suway ak doonte benn minute la yàlla dellu ñu adduna benn seconde rek bañ mën faa duur ñaari rakka yu sa jëmm ji tax, mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax, mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax, benn minute rek may nu ko yàlla. Ndax xam nañ ni boo ñu ko mayee buñ dul siwaate fii danañu jariñ. Sëñ Tuba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq, bu leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ni dem àjjana, duñ ko ni dem seeti saa baay, duñ ko ni dem seeti saa yaay, xam nga luñ koy waxa dellu addina ba def lu baax walaw siway ata donte benn minute la, donte benn minute la ak mën a laaye biir Sëñ Tuba radiallahu taala anhu. yent yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf. yaa xaw mi laqad ablaxtukum risaalati rabbi mu ne ah mu ne waaye nag wa nasaxtu lakum wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon, yemumati jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko. yent yàlla soñ bu loolu la wax aw nitam moomit naa soñ bu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risaalaati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yent yàlla saalix waxe noonu la ko yent yàlla soñ bu waxe noonu la ko waxe. am na benn waay bu ñu wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na bayaxtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqami salat wa itai zakat wa nasaa li kulli muslimin. nee na kala bi may jaayante ak yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma jaayante woon ak moom mooy yonente daf ni ma alayhi salatu wasalaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom di joxe asaka boo amee lu mat nisaab di laaye biir bépp jullit boo gis, nee ne lii day laa jaayante woon ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam di laaye biir bépp jullit boo gis ngir yàlla. nee na loolu laa jaayante woon ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah ma nga surat ali imran. wala suñ borom wax xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom nee na ñi ci gën ñi ci gën ñu ne ah mu ne mooy ñiy laaye biir xeet wi, ñiy yar xeet wi, ñiy jàngal xeet wi, ñiy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp di leen xamal lu bon bañ mën koo moy.
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen amidu waxtan yu jeexut waye mu yamale ko fofu inshallah ta'ala kunna yaakaru ma saxni telephone dañ ko xat ay ci batay bu fekke ni am na ni ñu jégué ligne bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-dinu an-nasiha hadith la bu yannabi sallallahu alayhi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-dinu an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essay lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange dox safan marwa armal dag we wor dag sokki karaw go woruna sokki waye arafa mom bu essay ge deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acci wat rek acci wat motax muni al hajj arafa bu fekkone ni acc jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentou wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla boole dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi digge ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm li la taxajuk manu maytindiku te digal njabot gi ñu moy tindiko ñu ñen wa mat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di texé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek ba yoon na proof bur bu taat benen ñak kilifa tan lañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñaar rek la kilifa gayne ak gu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne legi kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngi ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni ta ngi jog gisab gën ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom mu ni a legi may sa morom ni man de jam lay ni war ci kanamam ni aha legui nak da ngay for samay intérêt samay gunor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayne nak moy Seigne Touba ni melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayne kenn ku ne xamnako gayne day def lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lolay bëgg faad mu faad mom gaynde day def lo faad mu baye la lu faad jox lako te lolay bëgg faad mu faad ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kun ni ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw tour yalla yalla wu am ndeñ waye tourwa da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu dom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tour yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lélé nak man na fac soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lélé nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci dumati delu ci top waye lool to ko na jëm na ba okay señu podu waxtani bu ko topé nak ñoo na fa waxtani xuna tay majalis mom yeen ngi koy xañ do ngay tay dimas be passé jangul mo majalis ana ko sambi bi tay yi ma tax lele ma di ko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy laynte bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax di def emission par 15 ndax man dapp na xana ci mudu di xana lu mata no wax rek waxna ko lanaka de yalla xam nako ñu sama baale na ñu ci bari sax ci bari daana ko repetition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite biti ni rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na ci bari xamna ñu bok dire def ni sakum la xeri ji sayi non ñu ndoxal diaspora bi yëpp ak ñi nga xamni jox lañ ci nuyo ñëpp ma ngi koy dégg ñom señ Moustapham Diamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñom ñëpp señ Modou jox lima seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khairu jasa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat

wolopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna lég lég mal éducation moy di yenni éducation bu raté su u tarbiya waliyas billah su u tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tégg la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan linnas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation fami la wala tariikha la wala dedet éducation bas de ben la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonent fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xétu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba pare muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bok ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu nogut la door lam talata ci sawetuk nday jor isa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dédét lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbéd rek door comme talata ci wétu nday jor mu di la joxu chamoon boko défé ba do la dalay ray xam nga boko défé nit ko am sentiment day yigni toroxna rusna ndax mënon nga fayu te fayu wo légui nit ñi am na xamna xamuñu lolu ni feek ñing lay def ta do fayu dañu japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge duna talata ko dajé am samba luqur ci kaw mbedd mi am samba mëna togn ci kaw mbedd mu doorelam talata l'islam neen ul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yi ci loxo sa ci ab loxo nday joram bam nit ni ndekete am pes dafa metti bam ñekko bo liggey du pes kenn wala yi di pes kenn legi boré mé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wané ni def la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam kon yeek mu att justice waye dedet parlo lolou nak limuy jur moy fayul sa bop fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min alhuda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al farq bayna al haqq wal batil alquran dafa ñew ngir distinguer digënté
li normal ak li normal alcorane dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon alcorane dafa ñew pour distinguer li deug ak li dul deug ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alcorane wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takrar muni faman sa'id minkum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delusi wa fekk la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra falyum nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balna na ñi man dara ci soñ mu kure nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bu ñu bëgg yaag man sa'id minkum mustahra falyasub man kana maridan aw ala safar mu ñewat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wat man kana maridan aw ala safar fa'idatu min ayamin ukhar bu yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor ba après nga fay ko ñu ni waaw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla mën na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi muni wor for forsu ngoram ni dedet yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisé ma defal leen lolu ñu leef bob bu ma leen ko defalé dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgg ma leen tek fitna fitna la len beugou ta tek motax yombalal len ko koor mo dafa am ay rukun rukun moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi muy atté yi ñiko encadré mo xam Abu Hanifa la ño ci mag mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam ahmad la ñenti tribunal yoyu muy ñenti imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam moko accompagner article nangam moko accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku nuñu gisé loi bi ñom ñaar ñoo bokku nuñ ko gisé ñoo bokku nuñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article koor loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu len bob ban la mini wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yaq sa koor nga dégasé wu ci ba sét wécc lepp li tax koor ga yaqku rek nga sétal ci sa loxo yow nga génn ci lool buñ ko waxé koor lek ak ñaka naan doom du ko yaqku dédé amna yeneen yi yaqku koor yu bokut ak ñaka lek ak ñaka naan motax ñom mi teunk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp li tax sa koor ge dox
mo xam jiw bu ko dugut ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dugut ci sayir dog nako ci batin ila akhir ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci sen bir mushab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñewul batay ño bokku aw gisine ño bokku aw deggir ño bokku fahm ci ponk koor ñoon ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñene bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyat yene gis nga ñom yene yi ñe dañoy jël yene boole wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene boole ko ci ponk yi motax ñom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina si ahmad al bamba mom dafa bokk lu bari lol lu niro len imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ina amune loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar do nga la in bal ñaar rek la ñu ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité mu ni niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral li moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wacc ci baxim muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jote mo lay lel lu lew lo doge boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir dimam ja dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu mëna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo bayyi ngir samba nak ba nga bayyi ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo bayé ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu lu dul gisé mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mo fa ak yow motax mu ni kon bayé gi ngay bayé lepp lu yaq sa ko bo koy def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tuddon ci sa nit xif bay xam ak ximeliku fini ci der ba nga fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem muku ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna non koor ñet rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjiluna al futur gawa dop lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sis ak sang d'accord nañ ci lool mom gawa dop lool ci sunna yi koor la bok ñu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wara seigne touba ne am nañu sante jaxante de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak min bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sax ni ñan ni sante jaxate ak sisek sambu ñoñu na seigne touba ni nak wax deug yalla bokk na ci sunu koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog ni nga xaar ba jantu sax nak ni xaar ba jantu sax mu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeexa xëd wa sani
ta'khiru suhur waye suñu ni laylan de laylan laylan ya xëd lo sant sant jaxate guddig yëpp may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la bayyi dal nga ya waye nak lo yeex yeexa xëd ah lu xaar ba jant fenk de da don ci guddig gi de da ci guddig gi kon ñaari sunna ngo bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah buñ ñe tiyé saw lam ñu ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor pecc geem rek bañ wax ba nga gantu sa dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masali neena bo togo nit bu bëgg la wax lo ay kassaw kassaw neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay subhanallah wolé mes amis diou man ay diou lim def tay marché ba ay diou lim mun yow nek xari nan subhanallah ci waji lolou ko nit mané sup ba yow bu tuddu yow bu te bolé sa bop bu tuddu mel subhanallah ay way lolou ko wala allahu akbar ah mom bi dirina lolou lay tekki allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goruna ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéti wax yu bon yépp seigne touba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém lu xoy tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni deru gor ñi lañuy ndéké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci deru gor ñi buna mun yowmal xiyam lila yalla di dogalé bo fexé ba wor ci deru gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorni gaay deri gori li mom lañuy xëddé deri gori mom lañuy xëddé ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata Seigne Touba neena fexé ba wor ci deri gori yalla dogalé la kay duggu aljana mun lay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alayhi wasallam ne man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla suub wal amal bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan jël sa bakkan
واو القران دني ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لي لولا نيه ديغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سبوت بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو نيغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيام نيوم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question dafa naani 2024 ñu dogo debuté wala sax deul fina 2024 ci la jëlone suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio pala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntou gannaaw lepp ci seen taw lay ko poar delu len gannaaw waye deggu ñu woon amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn dindi mari legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi agn len rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbay jam setan da na ko gis wala bu ngeen delwatu ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gem ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gemu leen ma neena leen neeg bi jama neewu ci or neewu ci gemu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu wu leen xol nangou len xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am te du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gërem te gëremantu wu len dañu mérité ngeureum li len yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku len ko wax da len di nax man mustafa mbay sam waxna len ko miraran ku len ko wax da len di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina al-akhirah waxali wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexel len organiser men ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh may ñass bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am al-akhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil ard yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam al-akhirah khol bu sedd do ko fatwale khol bu sedd do ko fatwale yalla xam nako bula yalla kholal firawna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga walli wu yalla yom ci yalla Musa da saga walli wu yalla inna walli Allahu alladhi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni seen intérêt personnel tax ñu di leen wax di leen jema téwéri ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fek dara bi ci deug seen entre personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña
ngeen gëm ñoy wala ñay neena ba xadd di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday ba juddogun sax booba ñun ci suñu digi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talu bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na len sepp loxoy ñi séral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lax bi day xajam kenn mënu ko té xajam yalla xam na lax bi day xajam kenn mënu ko té xajam kenn mënu ko té xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutuwa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi naan rek waye ci deri gor yi wala si se wa mbassam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin seigne modou waxtanu di xajut xajatu waye nu taxawlu fofu ah ku bax ki nak yalla nagn ko yalla fayal ta tax ni ci barkem suñu serigne ba cheikh modou bamba xam ngeen ni bu wer yu masani ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma yalla nko yalla fayal bu wéru koor masana téru lool la ko daan taggé bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah ta'ala balma kon suñu modou ay wa nign ko waxé won sanku waye man da xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam inshallah ta'ala su ko defé suñu modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo suñu modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

bu boba xam nga lu ci tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré juma ji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yang lay xaar ci poste douane ba malaka yang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na ay xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Mahamoudoul Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mahamoud Bamba Cheikh Mahamoud Fadal gënal doylo Cheikh Mahamoud Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mahamoud Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won lu mbir graw da wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sax ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douani malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaani bari dañuy patax waye sanguñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jokku ñu lañuy patax njab da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jenn ci tew waye ndaw fon do nga la koy def fon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi xoxani bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj burul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay burul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay burul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba